nagkakaranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo.

Binubuksan nga namin ang pintuan ng Pilipinas. Bawat Pilipino, bawat bayan, bawat syudad, bawat sulok ng Pilipinas. Mula Mindanao hanggang Spratly Islands, Lord God. Ito po ay aming binubuksan sa inyong paghahari. At sa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa pagbubog nito, kayo ang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng Pilipinas. Jesus.

Hindi kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, tinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

Gospel Hour on XFM.

Ibibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod

pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gerald.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Santon Vitamin C, iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santon Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santon Plus Gold!
12: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: XFM.

0: XFM. XFM. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
9: Magsanto Plus Gold,
8: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
9: Magsanto Plus Gold.
10: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.

0: Sabay tayo.
1: XFM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendy's Pharmacy.

0: Supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili
8: sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: XFM.
18: XFM.

0: XFM. Santhol Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhol Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhol Gold Coffee Mix.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
2: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhol Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhol Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhol Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhol Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhol Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhol Plus Herbal Soap.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
8: Paaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santhol Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
10: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM. Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
4: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Sister Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhid.
15: Sister Pace, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pace.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhid.
4: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Something plus cold.
4: Ano ba ako? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap.

0: nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold kabilang na ang allicin ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Sister Pain.
7: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
12: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold, live testimony.
6: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
7: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Sestapane.
9: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
2: Sestapane. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane.
10: If symptoms persist, call your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Ganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
12: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
14: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap.
17: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Sundown Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Batang Hatch. Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: FM.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits ng matagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
4: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santo Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kung mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika.
12: Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
12: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
1: XFM.

0: XFM. XFM. Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi some 25
2: years. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag Santol Plus
3: Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santol Plus
3: Herbal Oil.
0: Ang kape ko

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
3: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si

0: XFM. XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
2: Vision X Plus! Softgel Capsule!
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
1: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee.

0: shopping na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Weng, gagaw ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold. Mas pinanakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
12: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santone Plus Gold,
14: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santone Plus Gold.
16: Ang hatid ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: XFM. XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibig sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masaya. Siyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
7: Magsanto Plus Gold,
6: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
7: Magsanto Plus Gold.
8: Ang atin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag-Santon Plus
12: Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
16: XFM.
17: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
7: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
15: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Santhon Gold Coffee Mix.
18: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
19: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
1: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
15: X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sa

0: ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alis ang manhit.
5: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
6: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sister Pain.
5: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhid.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunuri na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix, mulang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Pare.
4: Psst, pare.
3: Oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong gakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold.

0: nakakatulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Anzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Anzone Plus Coffee Mix. Ang sa Anzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, sa Anzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sa Anzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: XFM.
8: XFM.
9: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
10: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Southern Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Southern Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Southern Gold Coffee na.
0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Southern Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Southern Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Southern Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Southern Plus Gold!
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Southern Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Southern Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkil Estrera, isang
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sestapain!
6: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
0: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Southern Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Southern Plus Gold.
0: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. XFM.
1: X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
3: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Gamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sisdapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sisdapain.
2: Sisdapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalap raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santone Plus Gold!
14: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santone Plus Gold!
16: Ang hati ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: XFM.
18: XFM.

0: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Visionix, marami na ang natulungan.
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumain sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
0: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call your doctor.
8: Bili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: XFM.
16: X.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, Aborlan branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
0: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminorrhea.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa
1: sunod-sunod na customers ko. Sesda Pain ang panlaban ko. Sa Sesda Pain, alis ang manhid.
11: Sesda Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sesda Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Morning.
1: Setting time, mga katropa. Oy, ganap na pong 8 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
2: Exciting Pilipinas. Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita. Umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Magandang umaga po, Pilipinas! Mayag at timprano, yan, nabubulol pa tuloy ako. Mayag nga timprano, lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Thanks God for another day. Thanks God for another Sunday. Thanks God for the most beautiful blessings, mga kabayan, mga katropa. Ngayon pong Linggo, 21 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Siyempre, yung pinakamagandang regalo ay yung tayo po ay ginising pa ng ating pong poong may kapal ngayon pong araw na ito. Oy, Linggo-Linggo na naman! Oy, sa mga magtutungo sa mga bahay dalanginan, mga simbahan, oy, prepare na kayo ha. Mas mainam yung sabi nga ay first service. Wala na po yung mga meron pang mga gagawing iba. Unahin muna ang pagbibigay ng panahon para sa ating pong puong may kapal ha. Ako naman talaga, dahil Linggo, mga kabayan, mga tropa, alas 5 talaga ang ating exciting Pilipinas, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Kaya welcome na, mga kabayan, mga tropa, sa ating pong palatuntunang ito. At syempre, pangalan ng ating pong mga kasama sa bagong technical engineer Moises Acosta. Pangalan po ng buong pwersa ng XFM Palawan sa pangunguna ng ating pong station manager, na Kaluwi La Rosa. Sa tropang Alison Salvatos po ang inyo po makakasama. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Ngayong araw po ng Linggo na ito, mga sir, mga ma. Good morning! Kape na po tayo. Tama, alasing kumasado na. Madami na po mga gising. Madami na po ang mga nag-aapura at mga hindi humalaman kung ano bang uunahin. Sa dami na mga gagawin ngayong umaga. Huwag kalimutan mo na magpainit mo na ng sikmura. Premium D3 Coffee Mix, mga kabay, mga katropa. Kape na healthy. At ang kapeng meron pong vitamin D3. Katuwang po natin ang vitamin D3, mga kabay, mga katropa. Napaka-importante sa katawan ng isang tao ang vitamin D3. Uy, bakit kanyo? Dahil ito lang naman po ang kinakailangan ng ating po mga buto para po manatiling matatag. Matigas. Palaban. Sa anumang pong hamon ng buhay. Anumang uri man ang inyong trabaho. Ay, basa buto na po ang pinag-uusapan. Nako, pag yan ay rumupok. Nako. Yari na. Eh, dapat araw-araw meron pong vitamin D3. Ha? Araw-arami mo pag-inom ng premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Healthy coffee. Bukod po sa vitamin D3 ito. Ito po, mga kabayan, mga katropa, ay kape rin pong sadyang ginawa para din sa ating po, mga kabayan, mga katropa, meron pong diabetes. Pero hindi po mapigilan magkape. At sa ayaw din po magka-diabetes, pero kape ng kape. Ito yan, mga kabayan, mga katropa, ang kapeng nababagay sa inyo, ha? Premium D3 Coffee Mix. Dahil ang nagpapatamis sa kapeng ito ay stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Ano bang hinihintay mo, katropa? Ay, premium D3 Coffee Mix na.

0: Pero balitaan pa rin po tayo, ha? Mamaya, ano ba yan ninyo? Yung ating pong station manager, oh, nasa isang bahagi po ng ating pong lalawig. Ano ba talaga naman? Diyan, ha? Okay, yung ngayon, okay. Maaga-maaga pa. May mga na... May pinuntahan eh, ha? Yung ating pong station manager. Ay, alamin natin kung ano yung... Kung nasaan ito si Manager Louie, ha? At kung ano yung bit-bit na mga maagang impormasyon para sa inyo po, mga katropa. Ayan, sige. Nasa kabilang linya na. Ah, saglit lang daw. Habang initin natin, kasi merong live. Magla-live si station manager, ha? Lali Garay, good morning. Happy Sunday, everyone. Sir Wayne Haray Libera, happy Sunday morning and happy Father's Day to you. Uy! Nalimutan ko. Happy Father's Day nga pala, opo, sa ating mga kapwa-tatay dyan. Sa mga nagpapakatatay at sa mga tatay sa papel. Happy Father's Day, ha? Thank you, Lord, sa bagong buhay at umaga. Sir Wayne, happy Father's Day din po sa iyo, ha? Ma'am Alana Dagaraga Santino, Santino family dyan sa Bangkabacaw. Good morning, good morning. Okay, tatay. Tayalon. Santino at kay Naijo may datimprano. Happy Father's Day, Tayalon, ha? Alberto Pama, good morning, katropang Ali. Shoutout naman. Si Paring Rico na nakikirig ngayon. Sheridan. Maraming salamat sa iyo, Paring Rico. At kay Sir Alberto Pama. Good morning, good morning. Happy Sunday. Sir Tristan Wyatt Gulay, katropang Ali. Happy Father's Day. Oy, siyempre day, same sa inyo, sir. Happy Father's Day. Mga kabayan, mga katropa, puntaan na natin ang ating pong mga balita. Unahin na natin ang ating pong station manager, ang ama ng ating himpilan dito sa lalawigan ng Palawan. Siyempre, walang iba ang ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Manager, happy Father's Day at good morning!
1: Report live. Katropang Ali, no, at sa mga tagapakinig natin, happy Father's Day sa mga ama na katulad mo, katulad ko, at sa lahat ng mga ama na nakikinig at nanonood na sa atin ngayong araw na ito ng Linggo.
0: Opo.
1: Nandito pa tayo sa munisipyo ng El Nido. Katropang Ali, hindi kami nakauwi na kahapon dahil hanggang kahapon ng 7:30 ng gabi, kami kausap kaming mga toda dito sa munisipyo ng El Nido.
0: Oh, okay.
1: Katropang Ali, dahil ang imbitasyon sa atin kahapon, mga ilang toda na yung tumawag, pinuntahan na natin para makita natin mismo kung ano yung talagang sitwasyon dito sa El Nido. Ang pinagtatalunan dito, okay ba yung live natin?
0: Okay po. Okay po, manager. Oh, kitang-kita. Kitang-kita ang kagwapo mo. Oh, sige.
1: Ang pinagtatalunan natin dito, yung
0: Beach bus. Oh.
1: Yung beach bus, nung araw ng Huwebes, may naipakita sa ating mayor's permit.
0: Mm-hmm.
1: Sabi kasi ni Vice Mayor Rosento, illegal daw yung biyahe kasi wala pa raw silang mga endorsement, wala. Uh-huh. May mga ganun, ano? Tapos may na-i-forward sa ating mayor's permit. Nakita ko dun sa mayor's permit na na-i-forward sa atin, nakalagay, beach bus, doon sa pangatlo, no? Number 3, pwedeng bumiyahe. Pakita mo nga, Moise, yung mayor's permit na na-i-forward ko dyan, na inilabas ng LGU, permado ni Mayor Edna Lim. Ang nakalagay diyan, katropang Ali, doon sa number 3 ay National Highway.
0: National Highway lang.
1: Oh, makikita diyan. Pakita mo kay paring Moise, katropang Ali at sa mga kababayan natin, katropa natin, na doon sa number 3 nakalagay.
0: Ayan, oo.
1: Nakita mo, ano nakalagay? Pakibasa mo, katropang Ali.
0: Isusungko lang ito, manager. Saglit lang.
1: Ang nakalagay dyan, within the municipality of El Nido and pwede silang bumiyahe sa National Highway.
0: Oo. Yun nga, oo.
1: Number 3, nakalagay dyan, di ba? Ngayon, sabi nung, nakalimutan ko din pangalan, nung ni attorney, no, na inatasan ni Mayor Edna Lim na magsalita para in behalf of the LGU. No, tinanong ko sa kanya, yung number 3, sabi niya, oo, nilagay namin yan para kumita naman yung mga taga dito ng mga tricycle driver.
0: Mm.
1: Oo, kaya parang highway lang sila eh. Ngayon, ang binigay nilang temporary permit hanggang September 1 lang.
0: Mm-hmm.
1: Temporary permit kasi hindi pa sila kompleto sa ano eh. Hindi pa sila kompleto sa
0: mga dokumento, requirements.
1: Dokumento, requirements. So binigyan na sila ng hanggang September 1. Okay. So ang sumbong sa atin ng
0: mga toda,
1: Minya sir, hindi naman sa National Highway lang sila bumibiyahe, pinapasok talaga nila yung interior road.
0: Mm-hmm.
1: No? Sa mga parking ng resort. Doon mismo sa town square, yung town square ng El Nido, yung pinaka-sentro.
0: Oh.
1: Yung pusod ng ano, ng El Nido. Nandun yung mga bar, nandun yung mga restaurant, nandun lahat. No? Pinapasok nila yun, supposed to be highway lang. Yung kanilang biyahe.
0: Mm-hmm.
1: At tropang ali, no? Para makita natin, pinuntahan na natin kahapon.
0: Mm-hmm.
1: Binyahin natin itong El Nido. Pagdating namin, ang unang tinarget namin, kasi ang sumbong sa akin, sir, pumapasok ng Nakpan Beach yan, hindi lang yun sila sa highway. So pinuntahan muna namin yung Nakpan. From poblasyon, mga 25 minutes pa yan, papunta ng Nakpan Beach.
0: Mm-hmm.
1: Pakita natin, play muna natin na katropang Moises yung 11:30 kahapon, inabangan namin.
0: Yung beach bus?
1: Kung papasok, para yung beach bus. Kung papasok, doon sa Nakpan. Kasi yun ang sumbong eh.
0: Oh, ito yung Nakpan, yung kanto ng Nakpan na ito.
1: Oh, sige, play mo muna yan. Play mo muna, Moise, bago balik kami ni Ali sa pagpapaliwanag. Sige.
2: Highway ito, National Highway. National Highway. Galing ng poblasyon. Yan. Ito, papasok ng Nakpan.
0: Nakpan Beach.
2: Nakpan. Inaabangan namin dito yung beach bus. Kung papasok siya ngayon dito, ngayong Sabado, tinitingnan namin. Kasi doon sa kanilang temporary mayor's permit, dapat nasa National Highway lang sila. Ito. Pag pumasok sila dyan, violation na yan doon sa kanilang temporary mayor's permit. Looban na yan eh. Doon sa looban, doon sa may beach na mismo ng Nakpan, nandun yung mga tatlong gulong, tricycle driver natin, gabang ng pasahero, turista o local. Yun ang pakinabang nila. So halimbawa, ang bus dito lang, ang tricycle galing doon, hakotin nila palabas, kikita yung tricycle. Pero pag pinasok na ng bus yan doon, wala nang kikitain ng tricycle. Kasi kunin na ng bus. Makawawa naman yung mga tricycle drivers. Yan na nareklamo nila dito sa Inido. So tingnan natin kung may papasok na bus ngayon doon sa loob ng Nakpan. Susundan natin. So pagka ganon, violation yun. Ng temporary mayor's permit nila. Ilapit natin sa LGU. Okay? So 11:05 kaya na pa kami rito. Papasok ng pasok yung mga turista. Abangan natin.
1: So yan, matropang Ali, no? 11:30 yan, 11:30.
0: Oo.
1: So, yung highway, yun yung highway ng labas, no? Yung sa labasan. Tapos yung papasok, Nakpan yun, papunta ng beach resort.
0: Mm.
1: Ngayon, mga alas 12:30, pumasok yung bus, yung beach bus.
0: Mm-hmm.
1: So, sinundan namin, no? Ulitin ko lang, supposed to be, sa temporary permit nila, dapat nandun sila sa
0: highway.
1: National Highway lang.
0: Oo.
1: Ngayon, Moise, pakiplay mo yung naaktuhan namin na pumasok talaga doon mga 12:30 ng tanghali kahapon. Sige, paring Moises, para makita at marinig ng mga katropa natin nakikinig at nanonood ngayon.
2: Okay, liliwanagin pa natin yung lilinawin. Pero ito, nag-operate na po. Pasok na sila doon sa town square. Oo. Oh, dapat doon na sila sa highway. Ito, beach talaga to. Mapasok sila. Oh, dapat mga tricycle motor lang ito. Ano? So ito, sinusundan natin. Hanggang doon sa nakpan. Para makita natin kung... May nakita ko dito, nung inaabangan namin sa highway, may nakita ko sakay nito eh. Mga puti. Tatlo meron sa loob. Tingnan natin kung may bababa. Ibig sabihin, mabiyahe siya. At titingnan din natin kung pipick up siya ng pasahero dito. Sa nakpan. Oh. Ilang ano natin, patunay na bumibiyahe sila sa interior, hindi sa highway. May paglabag ba sa temporary mayor's permit nila? O wala?
1: So yan, katropang Ali, no? Galing doon sa highway, pumasok sila doon sa interior, papunta ng Nakpan. Pumarada yan dyan sa Nakpan Beach. Pumarada po. Nagbaba ng pasahero, mga foreigner. At pagkatapos ay...
0: Bumalik.
1: Bumalik.
0: Hindi naman sila pumikap, manager.
1: Nandun ako eh. Kasi habang nagbibideo ko... Binibidyoan din nila ako yung driver ng van, ay yung bus.
0: Ay, gano'n?
1: Siguro, hindi ko alam, na-intimidate. Umalis. Umalis, hindi na nagsakay. Pero nagbaba ng pasahero. At meron silang booth doon.
0: Sa loob mismo?
1: Oo, nandun mismo sa may harap ng entrance ng Nakpan Beach.
0: Ah, okay.
1: May booth sila doon. Ibig sabihin, pwede ka magpabook, pwede ka magano. Parang may terminal sila doon. Ngayon, pakinggan natin yung... reklamo ng mga tricycle drivers na nakaparada diyan sa Nakpan. Kasi dalawa ito eh. Mamaya doon sa bullseye ni Katropang Gerald, no? Yung mga nandoon naman sa Town Square.
0: Sa
1: mas
0: bayan.
1: Marami yun.
0: Oh, sa bayan, sa bayan.
1: Sa bayan, mm-hmm. Oo. Ito, pakinggan natin, Katropang Ali, mga kaibigan, yung reklamo ng mga driver na naaapektuhan. Tricycle driver to ha, ng biyahe ng beach bus, doon sa loob na
0: Nakpan.
1: Ng Nakpan Beach na hindi pinapayagan ng temporary permit na binigay ng LGU.
0: Yeah.
1: Cheche, play natin.
2: Nakpan Beach, Nakpan Beach. Sinusundan natin kanina itong beach bus na to. So pumarada siya dito sa parking ng Nakpan. May bumabang mga pasahero dyan, mga foreigner, pumasok na doon sa loob. So, itong mga tricycle driver nandito. May mga, unahin natin to si Sir. Alika, Sir. Ano ang epekto sa inyo nitong beach bus na to na nandito sa parking area ng Nakpan?
3: Mahirap talaga kasi bisa makakuha kami ng pasahero, mapupunta pa sa kanila. Kung dapat talaga mayroon silang terminal talaga na doon lang sila maghahantay, yung mga gagaling dito na pasahero, dadalhin na lang doon sa terminal, kahit pa paano, magkikinabang pa kayo mga tricycle driver. Dapat ganun dapat ang assessment.
2: Matagal na bang nag-operate dito?
3: Matagal na. Sabi kasi nung pag-pista, ano lang sila, yung volunteer lang sa mga, ano ba, magsakot ng mga...
2: Pre-ride.
3: O, pre-ride. Hanggang sa, mayroon
2: na
3: mga... Diretso na. Diretso na, nakalagay na ako, Nakpan Beach. Pamamasada na talaga yan.
2: Nakpan Beach. Ano ang epekto sa inyo dito sa mga local drivers natin?
3: Ano talaga? Mahirap talaga. Nahirapan din talaga kami kasi yung pasahero na pupunta sa amin, napupunta sa kanila.
2: Napupunta.
3: At saka hindi, kadami namin mga tricycle, hindi lang ano mahirapan. So, siyempre, yung mga pinakinupa na para sa mga anak namin, dyan nanggagali sa mga masada. Kung mapapatuloy yan, malaking epekto.
2: So katulad nito, ang laman nito, maraming laman to, imbis na sumakay sa inyo pa, isa-isa pa dala-dalawa, kakakutin ito. Wala kayong biyahe?
3: Wala na. Mapupunta sa kanila.
2: So, ilang araw nyo nang naramdaman yan o buwan? Kasi may 13 sila nagkaroon ng
3: mula
2: temporary
3: pa,
2: mayor's permit.
3: Mula pa nung nag-umpisa sila, nung mag-pasada, pahirapan na talaga.
2: Hirap na, no? Ano panawagan mo sa gobyerno?
3: Sana man lang magkaroon ng assessment. Kung baga magpatuloy man yan, magkaroon na lang sila ng isang terminal ba na doon lang sila maghahantay. Kung galing mas hotel yung pasahero, makikinabang din kami mga tricycle driver na kami magdadala sa pinaka-terminal nila. Okay. Yun lang. Hindi naman sa ano talaga na pagpigil talaga. Yung maghahati-hati lang ba dapat?
2: Okay. Ayan, napalis na yung beach bus. Punta naman sa ibang lugar yan. Okay. Press. Anong epekto sa inyo nito?
4: Eh sir, kagaya nung nabanggit din ng iba, siyempre talagang ang laki ng kabawasan sa amin. So lalo na kami sa amin sa BBP to, dahil siyempre dito kami nakabase. Yun lang naman talaga inaasahan namin, yung mga pasahero na galing dito. At yung mga dinadala rin ng ibang tricycle na hinati dito na ayun nilang antayin. So yun din ang inasahan namin. Ang problema, pag pumunta sa kanila, hindi na namin nakukuha yun. So sa kanila pa rin talaga pupunta kasi nga in-offer nila. Mas mababa yung masyado yung offer nila kaya doon talaga sila sasakay. So salip na sa amin, wala na talaga sir. Ubus na ubus talaga.
2: Paano, anong tingin mo? Para sabi naman ng LGU, dapat hati. Highway ka lang, kayo maghakot doon, terminal o ano, para kikita lahat.
4: Kung ganong sitwasyon, sir, kung ganong setup, sir, wala naman problema sa amin. Okay naman sa amin, kasi sa ganong bagay. Kasi tulad nun, sa National Highway sila. So kami sa ganong setup, may kinabang din kami kahit na papano. Kasi kami ang magkikiter sa mga pasero na yon, papunta dito at ganon din sa pagpalabas, pabalik sa labas sa highway.
2: May problema doon sa temporary permit eh. Nakita ko doon, dapat National Highway lang. Tapos umapil pa itong beach bus baguhin yung ano, ibahin yung ruta, no?
0: Okay, Marjel.
1: Yan yung sila. Ano, no, yung ilan doon sa, marami yan sila, no? Na iba-ibang kulay, may violet color, mayroong green, may mga blue.
0: Franchise ano?
1: May mga franchise lahat yan galing sa
0: LGU.
1: Municipal traffic office nila. Tapos yung pamasahe, may taripa yan. Pag kami franchise ka, matik may taripa yan. Kung magkano babayaran mo. Medyo mataas nga lang sa tricycle at medyo mura-mura doon sa beach bus, no?
0: Malaki
1: kasi sa tricycle, sa taripa nila, 1,000.
0: Uy.
1: Sa biyahe. Malayo yung Nakpan, galing ng poblasyon.
0: Oo. Ah, kung direktehang poblasyon to Nakpan,
1: Nakpan
0: may kamahalan talaga.
1: Sa beach bus, 750 lang.
0: Oo.
1: So, yun yung ang habol natin dito, katropang Ali, no, mga kaibigan, is yung tinawagan ko rin yung beach bus kahapon, yung LG yung di sumasagot. Sabi ko, nandito ako, baka mabugbog kayo rito kasi yung inisin yung temporary permit sa beach bus, hindi naman nila sinusunod.
0: May na-violate na.
1: Mm-hmm. So hindi natin alam kung anong gagawin nila dyan, ano? Katropang Ali, tapos yung SB, parang wala pa silang endorsement para mabigyan ng provisionary authority, yung parang mayor's permit na talaga,
0: yung beach bus.
1: Kasi nga may consultation pa yan eh, na ginagawa bago mabigyan, no? Kaya temporary mayor's permit yung binigay sa kanila ng LGU. So dito nakita natin na mayroong paglabag si beach bus doon sa mayor's permit na binigay sa kanila.
0: Temporary, oo. Temporary.
1: Na temporary, oo. So hindi natin alam kung bakit pinapayagan ng LGU yung ganitong operation. Nga pala, inumpirma rin sa akin ng beach bus na umapila sila sa LGU na baguhin yung number 3. Na payagan sila doon sa mga interior. Kasi hanggang highway lang sila. So aminado sila na hanggang highway lang sila. Pero pinapasok nila yung loob na sana yung mga nandoon na foreign or local tourist kunin na ng mga tricycle driver.
0: Yun na nga eh. Oo, isa yun sa ano, dapat mapag-aralan din talaga ng LGU manager, ano? Oo, sa highway, doon sa may kanto ng Nakpan. Oo, doon na lang sila
1: hindi mababa. Hindi lang Nakpan. Tropang Alimami sa Bulsa, ilalabas ko rin. Doon naman sa Town Square.
0: Talagang
1: pumaparada sila doon. Dapat nandun lang sa highway. Paparada sila doon. Nandun yung mga bar, nandun yung mga
0: restaurant.
1: Mga restaurant na ang mga tricycle, hindi rin makapasok doon sa town square. Hindi sila makaparada doon. Doon lang sila sa may labas, sa may highway.
0: Okay.
1: Pero beach bus, doon mismo sa loob.
0: Wala, logi talaga.
1: So, hakot na naman ni beach bus yung
0: mga pasahero.
1: Turista, local foreign, sa bus nila kaysa doon sa mga... So, hindi naman na uubos, parang nababawasan. No? Eh, ang dami nitong mga driver na to, kumakain din naman itong mga to.
0: May pamilya?
1: May pamilya. Mayroong batiko sa mga driver, ang taas daw maningil. Nung mga tricycle driver, nung dumating si beach bus, medyo bumaba ang singil nila, hindi ganun kataas. Bisabihin, maganda rin yung merong kompetensya kasi bumababa yung presyo.
0: Okay.
1: Ng pamasahe.
0: Mm-hmm.
1: Okay din yun. Pero ang habol natin is, kung anong binigay sa'yo,
0: no,
1: para
0: lang.
1: Everybody happy, para makinabang lahat, hati-hati tayo sa pasahero.
0: Yun.
1: Hindi nila sinusunod. Sabi ko kay attorney, nakalimutan ko yung pangalan, in-interview ko nung Huwebes yata o Biyernes. Kung anong gagawin nila rito. Hindi parang nakakaabot sa kanila na lumalabag sa temporary permit na binigay nila yung beach bus.
0: Naku.
1: Kaya yung padala sa akin na, kasi ang dami nagpadala sa akin ng mga member ng Today na ito, Kaloy, patunay na pumapasok sila sa interior. Mas maganda, puntaan ko na lang dyan. Inimbita nila ako dito kahapon para ako mismo makakita. Ayun, nakita nga natin na talagang ganun yung sistema.
0: Araw-araw ito, manager, ano? Araw-araw.
1: Araw-araw yan. Araw-araw yan. Highway hanggang interior, kung sasakay ka dyan, meron silang parang rate dyan eh. Yung 750 mo, yung 750 plus, pwede mong gamitin yan sa loob ng 24 hours yata, no?
0: So,
1: sakay ka lang ng sakay, sakay ka lang ng sakay. Basta pumili ka.
0: Ticket yung ticket?
1: Hindi, parang debit card.
0: Debit card.
1: Oo, parang debit card. Sakay ka lang ng sakay, sakay ka lang ng sakay. Basta meron kang nakabili ka ng ganon sa isang araw. Kung saan mo gusto pumunta, limbawa, Nakpan to McDonald's. McDonald's to Bully Resort. Kung saan mo gusto, meron yung biyahe sila. Sakay ka lang ng sakay. Gagamitin mo yung 700 na yon, yung 750, sa buong araw na yon. Ngayon, pag tricycle lang gagamitin mo, per biyahe yon, kasi may taripa eh. Medyo mura-mura nga, katropa nga. Pero, sa hatian ng pasahero para lahat mabuhay, kasi may mga mayas permit ng tricycle, so dapat gawan mo ng paraan para may pasahero si beach bus, may pasahero si tricycle.
0: Iyon, oo.
1: Para everybody happy.
0: Wala dapat na madidihado, manager.
1: Malandihado.
0: Oo, kasi...
1: Kaya malungkot ang Father's Day ng mga tricycle drivers and operators dito sa El Nido.
0: Yun lang. Oo. At dahil nga sa ganito, itong problema na ito na kanilang kinakaharap. Oo. Eh, hindi hindi naman pwedeng, hindi mo rin bigyan ng pagkakataon itong beach bus dahil isa rin po sa, sabi nga, yung makapagbibigay din ng karagdagang kita sa munisipyo. Manager, business kasi ito eh.
1: Ganda rin si beach bus, kasi mura.
0: Yun lang.

0: wala ka pang marriage permit, yung probisyonary yung talagang sa'yo, meron ka nang nilalabag.
1: Yun na nga eh. Oo. Oh. Dahil after, ayun, may ikong mabigyan pa ng marriage permit, di babaliwalain na nila. Dahil may marriage permit na sila kasi.
0: Oo nga. Mm. So, yun ang dapat tingnan ng LGU, katropang Ali, no? Kung dapat ma-action na nila itong mga
1: reklamo.
0: Reklamong ito.
1: Since nung wala pa namang tawag din eh, wala pa namang ganyang uri ng yung beach bus na 'yan. At hindi pa ganyang simentado yung nakpa na yung manager kasi huling punta ko diyan, ginagawa pala yung kalsada diyan eh. Oo, ngayon simentado na pala. Tricycle na mismo yung lagtsaga at talaga namang naging sandalan ng mga turista diyan, manager.
0: Oo nga. Mamaya ilalabas naman natin yung sentimiento ng mga nakaparadang tricycle
1: doon sa bayan.
0: Doon sa bayan.
1: Iyan.
0: Katropang Ali.
1: Sige.
0: Napakaganda ng morning sunshine dito.
1: Oo nga.
0: Sa El Nido.
1: Ano bang resort?
0: sa mga susunod na araw, lahat tayo dyan, dadaling ko dito.
1: Dapat talaga lago.
0: Para sa ating team building, inaayos na natin dito yan.
1: Ayos ah. Wow, ganda ng ng sunrise ah.
0: Yan sunrise, El Nido.
1: Naman.
0: Ito yung medyo payapa pa yung yung kapaligiran. Pero yung mga katropa natin, mag-ready tayo dyan. Dahil sa mga susunod na araw, pupunta tayo dito sa napakagandang resort na ito. Wala tayong matulugan kahapon, mamaya. Doon naman tayo mag-report sa ating station sa Masagana, Barangay Masagana.
1: Mm.
0: El Nido, Palawan.
1: Iyon.
0: Okay. So, yan muna, katropang Ali, no? Ang sinasabi natin is dapat aksyonan ito ng munisipyo ng El Nido.
1: Sa lalong madaling panahon.
0: Sa lalong madaling panahon kasi baka magkagulo. At saka parang lumalabas na parang binabaliwala sila ni Beach Bus doon sa temporary permit na binigay nila na dapat sa highway lang yung mga tricycle drivers and yung mga beach bus natin para naman may makuha na pasahero din yung mga tricycle doon sa loob naman ng interior.
1: Iyon.
0: Sa tropang Ali. Okay. So, yan muna. Mula rito sa munisipyo ng El Nido, Happy Father's Day po sa inyo at balik muna sa iyo. Live report.
1: Mga katropa, si Station Manager Carlo Villarosa nasa bahay po ng El Nido at talaga naman pong pinuntahan na. Oo, siya na mismo. Yung pong nag-obserba sa nagiging sitwasyon nga po ngayon itong mga reklamong ipinaabot, ipinarating sa inyo pong katropang istasyon, reklamo ng ating pong mga TODA kontra doon sa nagiging operasyon ngayon ng beach bus na mayroong temporary pa lang na permit na ibinigay ang munisipyo. Kaya, nako, sana, LGU, El Nido, ha? Bagamat si Vice Mayor Rosendo, sinabi na talagang may mga paglabag. Yung doon sa kanilang temporary, permit, ba naman po yung naging pahayag nung tagapagsa, nagsilbing, administrator ba yun? Yung attorney, nalimutan na. Medyo magkataliwas. Dapat ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa mga taga-munisipyo ng El Nido, LG El Nido, Mayor Edna Lim, sana po ito ay mabigyan po ng prioridad. Pagharapin muli itong dalawang stakeholders from TODA at dito sa beach bus. Kung magpapatuloy nga naman ng ganyan na magiging kalakaran, talo nga naman talaga yung mga tricycle driver, ha? Pero alam naman natin, meron yung win-win solution. Makakahanap yung LGU. Para nga sabi ay everybody happy. Mga kabayan, mga katropa. Pero sa ngayong Father's Day sa mga TODA driver dyan sa El Nido, nako, mukhang hindi magiging happy. Dahil nga dito sa kanilang tawag din mga kinakaharap pang problema ito, ha? Nakakabawa sa kanilang kita. may mga pamilya rin, may mga

0: bunga nga rin pinapakain niya. May mga pinapaaral pa yan. Pero simentado na pala yung nakpa, no? Kasi huling punta ko dyan, rough road pa. Yung doon sa may tulay, sa may sa bungad, papasok ng nakpan, kahoy pa yan noon eh. Panahon ng pandemya. Panahon pa ng pandemya. Ayan o, yan. Kahoy pa yan dati. At saka, grabe kakitid ang kalsada niyan. Dalawang tricycle nga, hindi magkasya. Ngayon, simentado na. Almost mga 2.5 kilometers. Doon sa may kanto, sa may eskwelahan yun eh. May bakod na blue at dilaw. Eskwelahan yun, ng nakpan. Tapos, papaloob ka pa. Ang daming resort yan dyan. Mga naglalakihan, mga naggagandahan, mga beach resort dyan sa nakpan. Kaya talaga namang ang nakpan ay sikat sa mga turista. Pagdating, pag ang usapin ay bayan ng El Nido, mga kabayan, mga tropa, ha? Sige, sana, mamaya, antabayan na po nyo sa programang Bulsa, ay may karagdagan pa rin po yan. Nakpan pa lang yan, yung pala sa Town Square, mas meron din palang problema rin, yung kung mga toda doon. Meron din silang reklamo, kontra, dito nga po sa Beach Basa.
1: Exciting Pilipinas!
0: 45 minutos, mga kabayan, mga katropa, bago po sumapit ang alas 6 ng umaga. Good morning! Samantala, puntahan na natin ang ilan po natin mga kasamang mga field reporters, mga katropa natin. Habang sineset lang muna ni katropang Moises, magandang morning din, Sir Noel Bisagre. Kay Gina Alcantara, Obatsa. Good morning daw sa mga kapatid niya sa Palawan. Mondragon family, kila Josephine at Joseph. Kanindong tanan dyan sa Palawan. Morning din, Batch Gina, ha? Gerald Galancial! Happy Father's Day, watching po from Samar. O, ganun din po sa inyo. Sir Randy Santisas, ganun din. At Sir Robert Enriquez.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabay, mga katropa, ha? Tama na natin si katropang Dennis sa kanya pong bit-bit na balita. Sustainable Oyster Aquaculture Project. Balak daw pong pagyamanin sa bayan naman ng Brooks Point bilang alternatibong kabuhayan ng ating pong mga kababayan, mga mangingisda dyan. Katropa natin sa balita, Dennis Ajua.
1: Live report. Live report.
2: Ipinagkilala ng UP Marine Science Institute sa pamalang bayan ng Bronx Point ang proyektong OISLIFA, isang sustainable oyster aquaculture project nitong June 19, 2026. Layunin ng OISLIFA na itaguyod ang sustainable na pag-alaga ng talaba bilang alternatibong kabuhayan ng mga mangisda at coastal communities sa bayan. Sa pamamagitan ng proyektong ito, mabibigyan ng bagong teknolohiya, training at scientific support ang mga lokal na magsasaka sa dagat upang mapataas ang produksyon habang pinapangalagaan ang kalikasan at kalidad ng tubig. Ayon sa UFMSI, ang oyster farming ay hindi lang pagkukunan ng pagkain at kita. Nakakatulong din ito sa paglinis ng tubig dagat dahil natural na filter ang mga talaba sa pollutants. Dagdag pa rito, makakatulong ang proyekto sa coastal protection at marine biodiversity conservation. Binigyan pugay naman ng Eljo Bronx Point na ang inisyatiba ng UFMSI dahil tugma ito sa angarin ng bayan na paunlarin ng sektor ng pangingisda at pangalagaan ng yaman ng karagatan. Inaasang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa mga tagabayan ng Bronx Point habang sinusulong ang responsible at sustainable aquaculture. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Jua, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Katropang Dennis! Samantala, tama na natin ang bayan naman ng Quezon. Yun daw pong traffic enforcer na nabidyohan at nag-viral kamakailan. Si Bak na raw po sa pwesto. pa natin ang ibang detalye sa balitang ito. Katropa natin, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
3: Sinibak na umano ng executive office ang nag-viral kamakailan na traffic enforcer na nabidyo ang walang suot na helmet habang ito'y nagmamaneho patungo sa Quezon National High School, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan noong araw ng Lunes. Kinilala lamang itong si Alas Jimmy kung saan sa pakipagpanayam ng news team ay traffic enforcer Dado Eliaser. Kinumpirma nito na noong Biyernes ay formal na raw na tinanggal ang kanilang kasamahan na si Alas Jimmy bilang enforcer dahil na rin umano sa paglabag nito sa pinapatupad na ordinansa sa munisipyo. Samantala, sa inilabas naman na pahayag ng Municipal Traffic Management Unit Quezon, ayon rito, hindi nila kinukonsyente ang sinumang miyembro ng kanilang hanay sa oras na ang mga ito'y lumabag, siguradong mapapatawan ang mga ito ng mabigat na parusa. Yan ang balita natin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Garan XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Salamat kachopang Ray. Samantala, bagong taytay, pinalalakas ang kampanya laban sa illegal na droga at pagpapanatili din muna ng kapayapaan sa buong bayan. Katropa natin sa balita, Belly Amucha.
1: Live report. Live report.
4: Pinagtibay ng pamalang bayan ng Taytay ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga at pagpapanatili ng kapayapaan sa isinagawang second joint regular meeting ng Municipal Anti-Drug Abuse Council, Municipal Peace and Order Council, Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict at Retooled Community Support Program Core Team. Pinangunahan ni Mayor Norbert Lim ang pagpupulong na dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng pamalaan, mga miyembro ng konseho at mga uniformadong tauhan kabilang ang Taytay Municipal Police Station. Sa pamuno ni Police Major Marvin Estegoy, dumalo rin si MLGOO Edward Alba bilang kinatawan ng Department of Interior and Local Government. Sa pagpupulong, inilahad nila Madak at MPOC focal person Bambi Okendo at Tommy Nicasio Estacio ang mga nagawa ng dalawang konseho sa unang semestre ng taon kabilang ang mga programang nakatuon sa pagpigil sa pagpalaganap ng illegal na droga, pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng koordinasyon sa mga komunidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ng layunin ng magkatuwang na magpupulong ang mas mapalakas pa ang mga hakbang upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa buong bayan. Binigang diin din ang mga opisyal na patunay ng kanilang seryosong kampanya laban sa illegal na droga ang kamakailang matagumpay na bypass operation na isinagawa ng mga otoridad sa bayan ng Taytay. Naniniwala ang pamahalaang bayan na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor at ahensya, mas magiging epektibo ang pagpapatupad ng mga programa para sa kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mga residente ng Taytay, Palawan. At yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X ka, katropa. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, ay sa ating pong orasan, 9 na minuto bago po ang ika-6 ng umaga. Sa huling buksan ng ating pong balitang lokal, CSWDO. Oo, ikapin muna tayo mga kabay mga katropa. Higo-higo. Wala na nga pala akong kape, oh. Yan yung ating pong premium Dietrich Coffee Mix, ha. Antayin natin si katropang Mike, oh, CSWD. Okay na? Wala. Sige, di bale. Mamaya na lang siguro. Total, ano na lang po? 9 na minuto bago po ang ika-6 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa. Ito na lang. Sa mga tatay dyan, mga papa, daddy, ama. Mga kabayan, mga katropa, happy, happy, happy Father's Day po sa ating lahat. Ayan, kay RJOO Ompe. Good morning, Jerilyn Mingito Senyeres. Good morning po, mga katropa. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Ayan talaga naman, o. Siyempre, mga kabayan, mga katropa. doon sa mga tatay, nagpapakatatay at pilit pong maging tatay. Basta, oo, mga ama, mga haligi ng tahanan. Ha? Happy, happy Father's Day po sa ating lahat. Walong minuto bago po ang ika-anim ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Sumain nyo na ang ating pong programa ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Linggo. Sa ngalan po ng ating pong mga kasamahan mula rito sa XFM Palawan, mabati po sa lahat ng mga tatay. Happy, happy Father's Day po sa inyo, ha? Ako naman, ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa sa radyo, oy katropang Alison Salvatus. Nag-iiwan na po ng isang magandang, magandang, magandang umaga, Pilipinas!
5: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Samsung Plus Gold.
10: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
9: Samsung Plus Gold.
11: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
9: Plus Go.
13: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
9: The Secret of Health.
12: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
9: The Secret of Health.
12: Huwag hayaang manatili manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
12: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
9: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
12: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
12: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
9: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
16: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point, Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, Sabataraza, Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara, Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
17: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagpipili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
23: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
24: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
25: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
26: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
16: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
28: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Samsung Plus Gold.
2: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold!
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time mga katropa, 10 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Sa ulo ng ating po mga balita, LGU El Nido ipinagtanggol ang pag-i-issue ng temporary permit sa beach bus.
2: Hindi pa rin sila nabibigyan ng endorsement. So, parang natali na rin si Mayo.
3: Vice Mayor Rosento muling nanindigan na iligal ang pagbiyahe ng beach bus sa kabila ng wala pang endorsement mula sa sangguniang bayan ng El Nido.
2: Hindi pa rin sila nabibigyan ng endorsement. So, parang natali na rin si Mayo.
0: PNP, irirespeto kung magkakaroon din mo na ng kasunduan ang dalawang partido kaugnay sa nangyaring intrepid operation sa kasong extortion sa pagkakaaresto naman sa dalawang kawani ng Philippine Coast Guard.
4: Sa kanila pong sariling desisyon.
3: Yes, sir.
4: Kung mayroon pong mami at irirespetuhin naman po natin yung mga ganyan.
3: Pagpapagawa ng bagong balsa sa Barangay Bucana sa bayan ng El Nido, natapos na!
5: Asahan niyo sir, hindi ko bibitawan yan hanggang di tapos yan.
0: Iyon, oo. Sa atin lang po nga balita nga national, ombudsman kinilampag na agad maghain ng kaso laban kay Villanueva at iba pang dawit sa flood control scandal.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, US, Iran, talks sa Switzerland, ipinagpaliban. Headlines.
0: At sa atin yung pong balitang sports, Iran inalmahan ang pag-iigpit ng FIFA organizers sa pananatili nila sa bansang Amerika.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines.
6: Express Balita sa Umaga. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Pilipinas! Sa ngayon po ay araw ng Linggo, ika-21 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bahay din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin po ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
3: At ako naman po si katropang Mike Escote.
6: Express Balita sa Umaga.
0: Dako na po tayo sa detalye ng ating po mga balita sa Balitang Lokal.
6: Balitang Lokal.
0: Nagpapatuloy po ang investigasyon ng Police Station 1 kaugnay sa pagkakaaresto sa dalawang kawani ng Philippine Coast Guard District Palawan sa kasong extortion. Matapos nga isagawa ang isang intrepid operation nito nakalipas sa Hunyo 18 sa Barangay Liwanag dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon po kay Police Captain Brian Rayoso, ang spokesperson ng Puerto Princesa City Police Office, pinoproseso na nito pag nakalipas araw ng Biyernes ang mga kinakailangan dokumento para sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa dalawang suspek. Iginiit po ng PNP na isolated case lamang ang naturang insidente at hindi dapat ituring na alitan sa pagitan ng Philippine Coast Guard at PNP. Isinagawa ang naturang operasyon upang ipatupad umano ang batas at mapanagot ang mga sangkot. Sinabi rin po ni Captain Rayoso na maaari pang magkaroon ng pag-uusap yung dalawang panig bago maisampa ang kaso, ngunit nakasalalay ito sa desisyon ng biktima at ang mga suspek at wala nang kinalaman dito ang PNP. Matatanda ang kinumpirma ng Philippine Coast Guard na ang naaresto ay isang ensign at isang petty officer third class na nakatalaga sa Provost Marshal Unit Palawan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, isinagawa ang entrapment operation batay sa reklamong paninikil o extortion kasalukuyang nasa. O ang kaso ay pinag-aral nga po ng Police Station 1 habang nagpapatuloy nga po ang mga development sa naturang insidente.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Ayun po ay kung sakasakali po no, labas po ang PNP dyan, ano, kung meron pong pag-uusap ang bawat partido po. Ano, minsan nangyayari po yan, kadalasan po natin maririnig yan kapag may mga traffic incidents, ano, traffic roadcast incidents, ano,
3: okay,
4: na nag-uusap na yung mga partido, ano, at labas po yan sa ano, wala po kaming kinalaman po diyan kung mayroong mga pagkakataon na ganyan.
3: Oo.
4: At sa kanila pong sariling ano yan, sariling decision.
3: Yes, sir.
4: Kung mayroong pong mga ganyan, at re-respetuhin naman po natin yung mga ganyan.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang tinig po ni Police Captain Brian Rayoso, ang tagapagsalita ng Puerto Princesa City Police Office.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
0: At ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog po sa inyo ng Santon Plus Gold. Marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan, sa kanya po mabibisang sangkap gaya po ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Ito yung...
3: Hindi ito na inquest?
0: Parang...
3: Ang proseso, di ba? Pag may nahuli kang ganyan, inquest mo?
0: Oo, ano yan eh. May reglementary period eh. May panahon yan kasi...
3: Oo, hindi ka. Nahuli mo eh. Nahuli mo eh. Siyempre, ang kasunod dyan, inquest mo.
0: Kasi
3: ngayon, hindi mo na inquest.
0: Wala, inquest eh.
3: Bakit hindi na inquest?
0: Baka mayroon natin agad na pakikipag-usap. O nag-usapan na.
3: Hinuli mo eh. Dapat kung mag-usap doon sila sa piskal.
0: Doon.
3: Kasi ang trabaho ng polis, sulihin mo yung ano. Meritlamo.
0: Trabaho niya yun eh.
3: Trabaho niya.
0: Meritlamo, tinanggap nila, ginawa ng operation, at nagkaroon niya ng operation, nahuli.
3: Nahuli. Tapos dapat, ngayon, papakawalan mo lang?
0: Mukhang
3: hindi mo... ano yun? Ano lang? Moro-morong entrapment operation? Diba?
0: Sabi nga, base doon sa mga impormasyon, nag-usap daw kasi dalawang panig.
3: Ha?
0: Paano kung ano? Ito, kasi, ito.
3: Hindi nga, ang kasunod nga doon, in-entrap mo, ang kasunod doon, inquest mo.
0: Bago kayo mag-usap.
3: Oo, doon na kayo sa...
0: Dapat ito, naka-hold pa rin.
3: Oo, dapat inquest mo. Pagdating doon sa piskalya, okay na. Bahala kayo kung mag-usap kayo doon. Basta yan na file mo ang kaso sa piskalya. So, kung mag-usap kayo, doon kayo sa piskalya mag-usap, mag-affidavit of resistance ka. Kung gusto mo.
0: I-atras mo.
3: I-atras mo. Pero ang proseso...
0: Dapat tuloy-tuloy.
3: Dapat. In-entrap mo eh.
0: Kailangan may inquest mo.
3: Inquest mo. Kasi pasok pa naman sa...
0: Period.
3: Reglementary period, di ba?
0: Pero parang nung gabi pa lang ata, wala na eh.
3: Yun na nga eh. Yun ang nakapagtaka.
0: Yun ang sabi.
3: Ibig sabihin ba dyan? May nakialam?
0: Ito yung sinasabi ng ilan natin mga kabayla. Pag sibilan na, wala na eh.
3: Pag sibilan, wala eh.
0: Diretso. Bakit daw pag ganito, mga involved?
3: Pero natatandaan ko dati, yung NBI ang trumabaho. Diretso na inquest. Bakit pa PNP? Hindi nyo kaya yung Coast Guard, PNP?
0: Bakit?
3: Bakit?
7: Bakit?
3: Bakit? Anong tanong yun?
7: Ang tanong, bakit?
3: Ang tanong.
7: Okay, kung may pag-uusap, okay.
3: Yung NBI, malaking ano din yun. Diyan din sa Philippine Coast Guard doon.
7: Oo.
3: Di ba?
7: Way back, ano yun?
3: Oo. Kung ano man ang nangyari sa kaso.
7: Kaso yun, dire-diretso yun.
3: Oo. Pero parang wala na ngayon, di ba?
7: Siyempre, kasi nga. Kung...
3: Na ano na. Natapos na. Natapos parang na. Pero hindi na nakabalik, di ba?
7: Wala.
3: Wala, hindi na nakabalik. Pero
7: una-una kasi ito, siyempre, yung naging damage.
3: Oo, kaya nga eh.
7: Institusyon niya yung ano mo eh, kinabibilangan mo
3: eh. Ito, na-in-question.
7: Na-in-question, dire-diretso.
3: Ito, sa PNP, hinahuli, halos the same ang case. Day. The same case. Eh, magkaiba lang ng istorya. Hindi ina-inquest. Gabi pa lang na-release na. Anyari, PNP?
7: Nag-usap nga. Nag-usap daw.
3: Sino nag-usap? Yung mga sa taas? Diba kaya sabi na?
7: Masa may pag-uusap daw.
3: Kasi kung hindi pinakialaman yan ng mga marataas na opisyan, may inquest talaga yan.
7: Inquest. Eh, ano, kasi medyo mataas din kasi yung katungkulan nitong isa dito eh. Ensign ba naman?
3: Yan
7: at naka-assign sa provost.
3: Ayan.
7: Eh, ang provost ang katumba sa PNP, iyas.
3: Kaya nga. Pero ganun pa man, dapat na-inquest talaga yun. Kung nag-usap, mayroong mga
7: pag-uusap,
3: doon sa piskal.
7: Basta tuloy-tuloy yung proseso.
3: Process mo kasi in-trap mo eh.
7: Kailangan po namin ituloy ito kasi operation ito eh. Legit.
3: Kaya
7: ikaw kung gusto nyo makipag-uusap, doon sa fiscal.
3: Sige, tuloy mo yan. Suspended ka naman.
7: Meron bang ganon?
3: Ikaw nag-usap na yung mga hari eh. Yung mga Diyos, nag-usap yung mga Diyos eh. Di ba? Yung Diyos. Diyos colored sa PSG. Diyos colored sa Pilipinas Police. Ayan ang gagawin mo. Ikaw, investigador pa. Isutuloy mo ba yung ano?
7: Sige.
3: Sige, pakitinuloy mo yan. Ikaw naman ang disgrasya.
7: Ikaw naman ang kukulugan.
3: Pero ito yung pangit sa ano ba? Sa
7: sistema.
3: Sistema na may nahuli ka, na may na-entrap kayo, may nakialam, para sa akin ha, baka may nakialam.
7: May nakialam o may nakiusap?
3: Pareos na rin yun, nakiusap pa, may nakialaman mo pa rin dahil naputol yung process at gabi pa lang,
7: wala na
3: sa custody ng PNP.
7: May mga nakatambay daw kasi ng mga...
3: Pero dati, pag mga minion uniform dati, di ba? Parang ganoon talaga nung kasi dati matatandaan ako, may nasangkot din ang sundalo,
7: di ba?
3: Parang kinuha ng din ng mother unit niya din. Hindi papayagan talaga na Pero ito nga yung NBI, bakit yung NBI nagawa nila?
7: Ano meron sa NBI?
3: Yung dati, di ba? Nagawa nila na extortion din.
7: Dire-diretso.
3: Tapos nagawa nila. Bakit ang PNP hindi nyo kayang gawin?
7: May nakiusap nga.
3: May
7: pag-uusap nga.
3: Ay doon, official din yun eh.
7: Maaari, siguro.
3: Official din yun. Ibig sabihin, hindi nagpatinag sa pakiusap yung NBI.
7: Pwede.
3: Ganun, di ba?
7: May tawag dito, mayroong paninindigan.
3: Wala bang Diyos na...
7: Nakiusap?
3: Walang Diyos na nakialam? Ibig sabihin, hindi malakas yun sa Diyos, yung isa na yun.
7: Ito malakas ito? PCG.
3: Kayo dyan sa Philippine Coast Guard. Pero alam mo, masakit yan sa mga investigador, sa mga humuli. Masakit yan sa mga...
7: Trinabaho nila ito eh.
3: Trinabaho nila yan.
7: Yung effort, yung panahon.
3: Kaya nga.
7: At sa pagsisetup, paplano pa lang, ang tagal na yan.
3: Si Lieutenant Arsiguro, talagang si team leader si brother
7: Diba?
3: Talagang, tapos si, sino pa ba doon? Makakilala natin yung mga humuli doon.
7: Yung mga itsura nila.
3: Yan si... Paring yan. Taga doon.
7: Ano nga, ito minsan, siyempre, kung ikaw ay nasa rank and file lang, ang hirap eh.
3: Trinabaho mo eh.
7: Kung hindi mo tatrabahohin, problema mo rin.
3: Problema mo
7: rin.
3: Babalikan
7: mo rin. Bakit mo ngayon? Ano yan? Ay, trinabaho, diba? Nagkaroon na ng operasyon at successful. Mas may makikiusap lang mula sa kung saan-saan yan.
3: Plinano, ng gusto, ng ano.
7: Yung effort ng ating mga authority, kaya minsan di mo rin maiwasan.
3: Yung masakit dyan, yung biktima. Kasi, siyempre, ikaw ang nagreklamo eh.
7: Oo.
3: Boss, bakit hindi niya naman pailan ng kaso yung ano ko, yung nangutong sa akin?
7: Oo.
3: Di ba?
7: Paano ito?
3: Oo, paano ito?
7: Oo. Eh, kung sa regular, kung mga sibilan yan, wala.
3: Kaya lang,
7: kahit
3: siyempre,
7: yung
3: biktima kasi, police din. Pagka nagpalag-palag ka, ano, baka
7: gusto mo kaso? Or gusto mo lang matapos ito?
3: Ang hirap, no? Pag may nangialam ng mga Diyos.
7: Ang problema nga lang, pag ganyan ang nagiging senaryo, unfair.
3: Unfair?
7: Unfair. Unfair para doon sa mga sibilyan na may kaparehong insidente or kaso.
3: Sibilyan nga,
7: matik yun!
3: Isang shampoo nga lang eh. Mag-shoplip ka, ano ka na eh.
7: Manguha ka lang ng bunga ng mangga.
3: Oo, mangga lang. Kulong na
7: kulong
3: agad.
7: Kulong
3: eh. Yung matanda, di ba?
7: Viral yun.
3: Sabi niya, siya pa nga nagtanim.
7: Oo, siya nagtanim. Although, siyempre, iba na yung may-ari.
3: Iba na may-ari. Nagkuha siya bunga ng mangga.
7: Pangkailan ng apo.
3: Oo, pangkailan ng apo. Eh, ito.
7: Diretso sa kulungan.
3: Ayan.
7: Eh, ito, ilan to? 200,000. Bumaba
3: 200,000.
7: Sa
3: 80,000. 200,000, di ba?
7: Bumaba sa 80,000.
3: Tapos, ganyan-ganyan lang. Nako, PNP.
7: Unfair!
3: Unfair?
7: Unfair
3: kaya? Ampere! Ampere!
7: Ampere sa baseball.
3: Sino ba ang CD? Sino ba ang CD ngayon? Tuktukan, no?
7: Tuktukan,
3: no? Ay, nako, CD talaga. Ernel, payag ka ba na...
7: Yung airport ang taong
3: mo. Yung mga bata mo, talagang ganyan-ganyan lang.
7: Mauuwi na lang sa wala.
3: Ayan, mauwi lang sa mga... Ano, tuktukan mo ngayon sila, Ernel? Express, balita sa umaga. Samantala sa iba pang balita, igigit po ng El Nido na may bisa ang temporary permit na inisyo sa Beach Bus noong May 13, 2026 at tatagal hanggang September ngayong taon na. Ayon kay Attorney Armand Hermoheno, legal officer ng LGU El Nido, binigyan po ng temporary permit ang Beach Bus habang hinihintay pa nito ang endorsement ng sangguniang bayan bago mabigyan ang mayor's permit. Sinabi ni Hermoheno na ilang beses nang nahuli ang Beach Bus kahit mayroon itong provisional permit na mula sa LTFRB, kaya nagpasyang LGU na mag-issue ng temporary permit upang maiwasan ang kaguluhan at mapayagan ang operasyon nito. Nilinaw niya na nakasaad sa temporary permit na hanggang National Highway lamang ang maaring rutang daanan ng Beach Bus. Ayon sa mga reklamo ng mga tricycle driver, umaabot umano ang biyahe ng Beach Bus sa mga luuban at rutang sakop ng mga tricycle. Giit ni Hermoheno, paglabag sa kondisyon ng temporary permit kung mapapatunayan pumapasok ang Beach Bus sa mga lugar na hindi sakop na itinakdang ruta habang wala pa itong mayor's permit.
8: Business permit. Sa katotohanan, hindi naman kami ang may kasalanan kasi dito sa LGU, maraming sinusunod katulad din ng DNR. Kailangan gumawa sila ng permit doon. So ito silang grupo ng mga beach bus na ito. Matagal na silang nagre-request ng business permit. Matagal na rin daw silang nag-submit ng application ng kanilang endorsement sa sangguniang bayan. Pero hanggang sa nandyan na yung kanilang mga bus, hanggang sa nandyan na yung kanilang mga operation, mga drivers, mga sinipatildo na daw sila, hindi pa rin sila nabibigyan ng endorsement. So, parang natali na rin si Mayor.
3: Yan po ang tinig ni Atty. Armand Hermoheno, ang kinatawan po ni Mayor ng El Nido. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
7: Samantala, kaugnay sa balitang yan, muling iginit naman ang sangguniang bayan ng El Nido na legal o illegal ang operasyon ng beach bus sa transport sa naturang munisipyo. Ayon po yan kay Vice Mayor Joel Rosento, hindi maaari mag-issue ng endorsement ang sangguniang bayan para sa naturang transport service kung hindi ito dumaraan sa kinakailangang public consultation. Ipinaliwanag din po ng vice-alcalde ang issue kaugnay sa temporary permit na ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan sa beach bus transport. Hindi rin umano hinintay ang endorsement ng sangguniang bayan bago inilabas ang naturang permit. Dagdag pa nitong si Rosento, malinaw na nakasaad sa temporary permit na ang operasyon ng beach bus transport ay dapat nasa mga national highway sa munisipyo lamang. Dahil dito binibigyan din ang opisyal na kinakailangan sumunod ang naturang kumpanya sa mga kondisyon at limitasyong nakapaloob sa kanilang permit upang maiwasan ang paglabag sa umiiral na mga patakaran ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon po, patuloy po sinusubaybayan ang sanggol ng bayan ng El Nido ang usaping kaugnay sa operasyon ng beach bus transporter.
9: Na illegal tong biyahe ng beach bus.
10: Ayaw po dito sa aming kuwano po.
9: Sanggol
10: yung bayan. Yung hapon, nataka-hapon. Hindi po yan kuwan. Kahit na si RB, sabi niya, pagdating sa hapon na po, wala na kami, labas na kami dyan. Tarapatan na ng local government.
9: So anong decision nyo rito? Magibigay kayo ng endorsement para matuloy yung biyahe? Anong mangyayari dito?
10: May committee report na po ako, Kaloy. Pag maaan ako, paano kita ng committee report? Sabi, parmes.
9: O sige, bigyan mo lang ako para maaan.
10: Tapos po, pag nandito po ako sa Puerto Princesa, nagka-hospital lang po kami.
9: Naano ka?
10: Itong tatay ko po, tatay.
9: Kala ko ikaw eh. Sige, get well soon.
10: Sige naman po, mag-ano doon, Kaloy. Paano ko lang sa secretary ko doon sa ano?
9: Sige, vice. Ito naman.
10: Para mapasa nyo rin yung committee report.
9: Oo nga. Ito nga, vice, ang inaano natin dito is makinabang lahat, lalo itong mga babayaan mo na si tricycle doon sa loob-looban, ilabas mo sa highway, ilabas mo sa highway, kunin mo, okay yun, walang problema ron.
7: Mga kabayan, mga katropa, ang tinig naman na ni Vice Mayor Joel Rosento ng bayan ng El Nido, Palawan. At ang balitang ito, mga kabayan, mga katropa, handog naman sa atin ang Vision X Plus. May kakayahan ito upang maipanumbalik sa maayos na paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Ito na. Isa pa rin yang ano, di ba? Bakit ba minamadali? Bakit kailangan kasalanan ba ng LGU kung hindi sila mabigyan kagad ng Miros permit kung dumating na yung mga unit nila?
7: Problema nila yun.
3: Bago ka magnegosyo, bago mapapuntahin yung bus mo,
7: secure mo na lahat. Kinakailangan mga dokumento, permits.
3: Sabi mo, sabi na torne, naipit na sila sa naano na. Bakit? Ikaw ang LGU.
7: Ikaw ang masusunod.
3: Hindi yung ano. Kanino ba yan ang tanong? Kanino ba yan? Bakit parang...
7: Apurado?
3: Napura, di ba?
7: Malulugi ba?
3: Yun ang tanong, kanino ba yan? Mayroon ba kumita dyan? Hindi, bakit may namadali eh?
7: Wala pa nga eh.
3: Wala pa nga ano ng sanggunyang bayan. Di ba?
7: Okay, ito, ang panig naman daw kasi nung ano, nasa beach...
3: Bakit takot ang mayor?
7: Beach bus sa transport. Tagal-tagal na rin nilang lumapit sa sanggunyang bayan.
3: Bakit pala?
7: Problema ba
3: yun? Di ba? Ay kung pinag-uusapan pa nga eh.
7: Bakit prioritize ba sila?
3: Kaya nga yun ang...
7: Ngayon
3: dyan, ang sa kanya, takot ang mayor dyan. Takot dyan sa may-ari ng beach bus niyan. Sino may-ari niyan?
7: Yan.
3: Ha? Bakit kayo takot dyan?
7: Mayor Edna Lim.
3: Diba? Wala nga ano eh. Bakit kailangan mo pang bigyan ng temporary mayor's permit? Hindi ka ba makaantay?
7: Bakit mayroong temporary?
3: Kaya nga. Sabihin na natin bakit legal
7: hindi,
3: yan.
7: Bakit hindi na lang diretsyang mayor's permit talaga?
3: Yun na nga. Walang endorsement. Kailangan may endorsement.
7: Bakit?
3: Di ba?
7: Dapat hinintay na lang.
3: Ngayon...
7: Kung nasa sanggo na yung bayan na yan.
3: May committee report na eh. Ngayon. Bakit hindi kayo makaantay?
7: Ngayon pa lang nga na ang kanilang hawak-hawak ay temporary.
3: May paglabag na. Dapat yan.
7: May paglabag na doon sa mga...
3: Bawiin na yan.
7: Kansalahin na.
3: Kansalahin mo na yung temporary mayor's permit mo na yan.
7: Huwag nang hintayin pang umabot ng September.
3: Kansalahin mo na yan.
7: Kansalahin. Para magkaroon ng pag-uusap muli. Win-win solution.
3: Pero bakit kailangan mo magkaroon pa ng temporary mayor's permit? Dahil na dyan na daw yung mga ano. Kasalanan nila, hindi mo kasalanan yan eh.
7: Problema nila yun.
3: Problema nila yun. Bakit sila nag-hire ka agad? Wala pa nga silang...
7: Problema na ng bus company yun.
3: Oo. Oh,
7: bakit yun? Pala? Oh, eh,
3: bakit kunan, pala?
7: Oh, kunan dyan yung mga bus nyo, anong problema?
3: Oo.
7: Bakit standby nyo dyan?
3: Kaya nga eh.
7: Hanggat wala pa kayong mayroon permit.
3: Oo. Oh, kung natatag...
7: Hintayin nyo.
3: Kung natatagalan kayo doon sa sangguniang pang bayan, mag-file kayo sa ARTA.
7: Oo. Oh, ang tagal.
3: Oh,
7: mukhang pero sabi ata para meron silang sinampa.
3: Oh, meron silang sinampa. Oh, di.
7: Ay, yung ARTA, okay lang na. May resulta na ba?
3: Ah, eh, hindi ko alam eh. Oh. Pero pero ang ano nga doon, bakit kailangan ikaw ang LGU?
7: Ang
3: bakit ang masusunod?
7: Ang susunod yung sa gusto.
3: Sa gusto ng ano?
7: Ng kumpanya.
3: Ng kumpanya.
7: Eh, ikaw LGU. Eh.
3: Kaya nga, ano bang pressure ang natanggap ni Mayor?
7: May pressure ba?
3: Ah, eh kasi hindi siya mag ako ha. Sa paniniwala ko, kung hindi siya na-pressure, hindi yan maglalabas bibigay ng temporary mayor's permit.
7: Sino kaya ang may-ari nitong
3: bus? Yun, sino ba yan? At sino ang padrino niyan?
7: Mukhang mabigat ah.
3: Kaya mabigat eh. Kasi kahit yung mayor, hindi makapalag eh.
7: Kasi na-pressure.
3: Oo, oh, eh siyempre.
7: May na-pressure.
3: Oo. Oh. Eh, kung... Pero dapat mga ganon, mayor manindigan ka. Hindi, wala kang mayor's permit pa. Bakit kita bibigyan ng
7: yun
3: ano? Asikasuhin mo na yung mga permit mo. Di ba?
7: Oo.
3: Dapat ganon. Ay, kaya lang siguro, may Diyos na naman nangialam. Hindi makapalag ang mayor.
7: May Diyos ba?
3: Pag may nakialam talaga.
7: Mayroon talaga.
3: Talagang may nangyayaring kabalbalan.
7: Na-pressure eh.
3: Na-pressure eh. Sino kaya yan?
7: Mauungkat ito.
3: Yan, dapat alamin natin sino ba ang may-ari niyan at sino yung mga kumpare niyan.
7: Yung mga padrino ba?
3: Okay. Biro mo, mayor ka. Mayor ka na. Ang dahilan lang ni attorney kaya naobliga kasi nadyan na yung mga driver. Nadyan na yung
7: unit?
3: Bus, yung unit. I don't think so.
7: Problema nila yan. Bakit kayo nagpadala ng unit nyo at nag-hire na kagad kayo ng mga

0: babaw.
1: Sobrang babaw. Na babaliin mo yung ano na yung sanggunyang bayan, babaliwalain mo yung sanggunyang bayan mo.
0: Oo, may ano yan eh, may kinakailangan dumaan sa proseso.
1: Oo, kaya
0: lahat naman ng mga
1: babaliin, you bend the law.
0: Kami magalit sa'yo.
1: Na-bend ang law eh.
0: Kami magalit sa'yo. Huwag mong babanggitin yung bend the law, ha?
1: Bend the law.
0: Dito, meron na pressure. Maligaw, maligaw ito na pressure.
1: Para for clarification, ha, batay sa 7160, yung temporary, ano, legal naman.
0: Oo.
1: Legal naman, temporary. Legal naman yon. Kaya lang, para sa atin lang, hindi kailangan. Hindi kailangan. Bakit mo kailangan magbigay niyan? Bakit hindi mo hintayin yung rekomendasyon ng sanggunyang bayan?
0: Oh, sila kasi ang, kumbaga, sila yung mag sasagawa ng mga kinakulang proseso. Katulad yung public consultation, i-consolidate nila yan.
1: Kaya nga.
0: Kasi kailangan matimbang eh.
1: Yun.
0: Yung walang masasagasaan.
1: Yun. Yung
0: walang magre-reklamo.
1: Yun.
0: Kasi nga, backfire sa kanila yun eh.
1: Kaya nga. Tsaka lahat ng mamaya nila, masaya yung tricycle driver,
0: masaya.
1: Yung beach bus, masaya.
0: Oh. Oh,
1: di ba? Dapat ganun.
0: Pero ngayon pa lang, oh, kita nyo na, naglalabasan na yung problema.
1: Oh, di ba? Sinundan nila ka, Luis, saan napunta?
0: Oh.
1: Yun pala
0: ito. Loob-looban.
1: Loob-looban, di ba?
0: Eh, sa kanilang temporary permit, national highway lang.
1: Oh, di. Dapat, Mayor, bawiin mo na yan. Subukan natin si Mayor. Kaya ni Mayor na bawiin yung temporary permit?
0: Malamang, eh.
1: Oh. Mayor, oh, I-challenge nyo. Bawiin mo bukas, Lunes bukas.
0: Temporary.
1: Bawiin mo yung temporary permit. Pag hindi mo yan nagawa, ibig sabihin meron talagang ano dyan, gumalaw na ano, meron talagang mabigat na
0: kamay.
1: Oh. O kung ano yung
0: nakaka-pressure
1: ano dyan na hindi pwedeng hindi-hindian.
0: Mm.
1: Oh. Kung ano talaga, kung sincere ka talaga dyan, bawiin mo yung temporary permit bukas, Lunes. Saglit lang yan.
0: Oh.
1: Oo, nakita na nila, may mga paglabag na. Sasabihin na naman, ganyan-ganyan.
0: At tanalin ko po, temporary permit.
1: Temporary permit yan eh.
0: Anytime, oh, pwede nyo kansilahin yan.
1: Yeah. Oh. Sabi ni Atty. Kung mapapatunayan daw, hindi ba ito nag-iikot si Atty.? Diyan sa El Nido?
0: Eh malamang, doon lang sa
1: opisina lang, sa malamig na kwarto lang, Atty.
0: Oh,
1: mag-ikot ka, Atty.
0: Oh, yung mga reklamo ng inyo.
1: Ang liit lang ng bayan ng El Nido, yung pinakasentro.
0: Oh.
1: Hindi kaya nasa solobong yan ni Atty.?
0: Baka hindi rin sila tawag din eh. Yung hindi nakikinig din ng mga balita sa kanilang bayan. Ayan pa lang, may reklamo na. Nagpatawag na.
1: Kailangan para patunayan?
0: Oh, hinarang na nga ng mga tricycle driver. Man. Dapat nagsagawa na kayo ng sarili yung investigasyon.
1: Oh!
0: O teka lang, bakit hinarang? May temporary permit niya. No? Sige, mag-investiga kayo. O yan, lalabas dyan. O yan, mayroon reklamo. Nagpahatik na, nagparang din na reklamo.
1: Okay. Atty., ang gagawin mo dyan, Atty., mag-jogging-jogging ka.
0: Malayo kasi sa poblasyon to eh.
1: Ha?
0: Malayo sa poblasyon.
1: Malayo sa poblasyon.
0: Uh-huh.
1: Itong Nakpan. Uh-huh. Mag-jogging siya hanggang Nakpan.
0: Pero
1: magsasakyan mo na siya.
0: Oo, sa kanto siya maghintay.
1: Oo, hindi puntahan niya doon. Kaysa naman yung tingnan-tingnan niya doon. Simple lang naman yan eh.
0: Loob-loob na nang Nakpan yan.
1: Oo, yan
0: na yan. Sa may kanto ng Twin Beach. Yeah.
1: Diba?
0: Nakapunta ako dyan nung ano pa, hindi pa simentado.
1: Hindi pa simentado?
0: Oo,
1: pero
0: simentado na.
1: Bukas, I challenge you, Mayor Lim. Kansilahin mo na yung temporary permit mo na yan. Kung talagang may concern ka doon sa mga tricycle driver.
0: Ang tabayan na po ninyo, mga kabayan, mga tropa, yung second part, kasi kanina sa exciting, ayun na yan eh. Mayroon pa second part, doon daw sa town square mismo.
1: Doon mismo, di ba? Hindi pa yan nasasalubong ni Mayor? Hindi pa yan nasasalubong ng mga taga-munisipyo? Uy, bakit nandito ka? Di ba sa National Highway ka lang dapat?
0: Nasa town square daw mismo yan eh.
1: Hindi pa nakapunta si Atty. Doon, hindi yan nasasalubong?
0: Kasi baka ibang daan.
1: Hindi kaya baka makapal yung salamin ng ano ng sasakyan ni Atty. Kaya ni Mayor hindi nila makita.
0: Oh. Ay laki-laki niyan eh.
1: Hindi nila makita na sa looban na.
0: Ah, okay.
1: Sa highway lang nila nakikita.
0: Sige, antabayan po ninyo mamaya sa programang Bulsa ni Katropan Gerald Gales. Ayon pong second part ng problema ng mga tricycle and drivers operator ng El Nido. Partikular dyan sa may Nakpan hanggang doon sa may town square, mga kabayan, mga katropa. Ha? Express!

0: Sa batala, sa iba pang balita, El Nido pa rin tayo. Pero ito, good news. Good news na ito. Natapos na po nitong Biyernes ang pagpapagawa po ng bagong balsa sa Barangay Bucana sa bayan ng El Nido upang mapadali at magiligtas ang pagtawid ng mga residente at mag-aral sa lugar. Ayon kay Barangay Kapitan Arman Viana, aabot naman sa 80 metro ang haba ng itinatayong footbridge na magdurugtong sa magkabilang pampang ng barangay. Sabi ni Viana na umabot sa 2 dipang lalim ng tubig dagat sa lugar kapag high tide dahilan upang maging delikado ang pagtawid ng mga residente gamit ang balsa. Tumulong ang lokal na pamahalaan sa pagbili ng mga kinakailang materyales at paglalaan ng manpower para sa proyekto. Nakiisa rin ang mga miyembro ng kapulisan ng El Nido sa pagsasagawa ng konstruksyon ng tulay. Matatanda ang matagal na suliranin ng mga residente at estudyante sa Barangay Bucana ang mahirap at mapanganib na pagtawid ang gamit ng balsa, lalo na sa panahon ng mataas na tubig. Narindigan naman ang pamunuan ng barangay na mahigpit itong babantayan at utukan ang konstruksyon ng footbridge upang matiyak ang maayos na pagkakagawa at tuluyang maibsan ang suliranin sa transportasyon ng mga residente sa lugar.
1: Asahan niyo, sir, hindi ko bibitawan yan hanggang di tapos yan.
2: Iyon, oo. Ito naman ay para naman po sa inyong mga kabarangay, ano, Kap Arman, ano, ha?
1: Opo.
2: Mm-mm. So, materyales sa tumulong ang LGU at,
1: opo.
2: At yung manpower. So, may PNP rin tayo mga kasama dyan.
1: Sa manpower po, sir, yung mga staff po ni Mayor nandito na rin po sa bahay. Kumakain lang po kami, sir, pupunta na kami sa area.
2: Opo, talaga naman yan.
1: Tapos yung ating po mga kapulisan sa pangunguna po ni Colonel Tataw.
2: Mm-mm.
1: Dahil kaibigan ko po, sir, pinadala niya rin po yung tropa rito para tumulong din.
0: Yan po ang tinig ni Punong Barangay Arman Viana ng Barangay Bucana, El Nido, Palawan. Express
2: Balita sa Umaga. Yung balsa, ano pa rin yan? Temporary pa rin yan. Pero medyo mas pinaganda.
0: Yun.
2: At medyo mas malaki-laki. O, yan o, laki niya, no?
0: O, di mo. Pati ba, para nagtulungan talaga yung mga
2: sa tulong-tulong
0: sa gobyerno, sa mga barangay, 'di ba? Maganda, tapos agad, oh.
2: Tapos agad 'yan.
0: Tapos agad.
2: Iba ba rin kagad nung ano 'yan eh, nung Biyernes.
0: Oh, demo, may ayan, maganda 'no, may floating yung ano na 'yan,
2: drum,
0: 'di ba? Oh, di mo napakaganda.
2: Silyado 'yan, oh. Nilagyan ng
0: so napag-usapan ng gusto dito sa SFM, kaya mas lalong
2: gumanda. Mabilis ang action.
0: Yan gusto natin, mabilis ang action.
2: Ah, ito sabi ni Kap Arman, yung balsa siyempre, habang ginagawa yung footbridge, ito yung magdudugtong na talaga sa magkabilang pampang.
0: Yun.
2: Oo, ito muna gagamitin.
0: Ito muna. May tali.
2: May tali, hinihila lang yan. Ito para hindi rin mabasa yung mga paanong mga sasakyan dyan. Especially estudyante, guro, na tatawid.
0: Kasi mataas pala yung tubig.
2: 80 meters sa pag high tide eh. Ah, 80 meters. 2 meters. Dalawang dipa. Malalim-lalim na rin. Ayan at yan ay baba na po yan nung berresin po mga kabayan, mga tropa, ha? Kaya magagamit na sa bukas, araw na Lunes.
0: Yun, yung mga tanod, yun ang tagahila.
2: Oo, may naka-ano dyan, may naka-duty.
0: Oo, yun.
2: Ayan, sa dami ba naman yun, kung hindi ka matapos, ewan ko lang.
0: Yan ang maganda pa nagtutulungan, ang mamayan, ang pamahalaan, tapos agad ang proyekto.
2: Ayan. Continuous din, sabi ni Kap, kasi sinabay nila yan, yung balsa at saka yung footbridge.
0: Ito kasi naman, magpapasalamat naman ako kay Mayor Edna Lim.
2: Ayan.
0: Kasi kanina, medyo
2: iba ko sabihin yun.
0: Oo, sabihin na babatikos ng konti. Ito naman, magpapasalamat naman tayo dahil sa agarang aksyon.
2: Yan.
0: Oo, agarang aksyon ng LGU dyan sa problema dyan sa may barangay Bucana. Mayor Italim sa munisipyo, thank you very much po sa agarang aksyon. Yan ang gusto natin. Agarang aksyon. Aksyon agad.
2: Ito, Katropang Mike, bukod kay Mayor Lim, mayroon pang isang SB binabanggit si Katropang Bella na out of their own pocket.
0: Ayun, sinong SB yun? Para mapasalamatan natin, ha, Ma'am Bell?
2: Kay Katropang Bella, pakialala lang.
0: Para mapasalamatan, lahat ng tumulong.
2: Out of their dito, own pocket.
0: Tayo dito, kung mayroon man tayong napapatikos sa El Nido, pero na-appreciate din natin, pinupuro din natin yung maganda nilang ginagawa.
2: Katulad niya, no?
0: Maganda ginawa ng LGU. Action ng LGU. Kaya kinukongratulate natin yung LGU sa pangunan ni Mayor Edna Lim, tsaka yung isa pang SB.
2: SB,
0: tsaka yung PNP. Barangay.
2: Ayun, barangay. Oh. Sikap, Arman, sabi niya nga, hindi daw nila ito tutulugan na ngayon.
0: Oo, oh, ang daming ano, ang daming kahoy. Oh.
2: Yan, oh, yan na yun. Parte nung out of their own pocket yan.
0: Ayun.
2: Pinambili niyan.
0: Pinambili ni SP.
2: Oo, tsaka ni Mayor.
0: Ni Mayor. Oo, yan. Mayor, salamat po ha.
2: Bukod siyempre, bukod dun sa budget din ng barangay, nagdagdag lang.
0: Nagdagdag.
2: Oo. Sa haba ba naman, 80 meters.
0: Kaya nga eh.
2: Oo, tapos to dalawang dipa yung lalim pag high tide. Kailangan medyo mataas-taas na talaga.
0: Kaya nga.
2: Yung footbridge.
0: So, pinagpupugayan natin si Mayor Ed Nalim. At yung nagtulong-tulong dyan, PNP. O kung sino mang SB yun. At lahat dahil po sa... na pas kahit papaano na-solve po yung problema na yan habang inaantay yung ano
2: yung proseso kasi
0: yung long-term solution.
2: Oh, yan yung hanging bridge na oh.
0: Oo, kaya nga.
2: Yung kable na ilalagay
0: yata. Yan na lang, konti na lang, konti na lang.
2: Pero pansamantala ito, malaking bagay.
0: Malaking yan. Bagay na ito.
2: Oo. Oh, oh.
0: Yeah.
2: Para sa kaligtasan ng lahat.
0: Yun, doon naman natin na-appreciate si Mayor Ed Nalim.
2: Yeah. Express Balita sa Umaga. Ay, dako, 10 minuto na lang bago po sumapit ang ikapito ng umaga. Samantala, sa iba pang balitang lokal, punta muna natin ang ating po mga kasamang mga field reporters. Ito na nga, karugtong ng balitang yan. Yung pangamba sa pagtawid na bawasan na dahil nga po sa bagong balsa sa barangay Bukana, El Nido. Ito, karagdagang detalye pa rin sa balitang yan, tinutukan talaga ito ni Katropang Belia. So, iba pang detalye, katropa natin sa balita, Belly Amucha.
3: Patagumpay ng nailapag sa dagat at nagsimula ng gamitin ng mga residente ng Barangay Bukana ang bago at upgraded na balsa na magsisilbing pangunahing tawiran habang isinagawa naman ang footbridge sa lugar. Naging posible ang paglulusad ng bagong balsa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga opisyal ng barangay sa panguna ni Barangay Captain Arman Viana, mga kawani mula sa Administrator's Office, mga personnel ng Enforcement Unit, mga membro ng 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company, 2nd Platoon, mga voluntaryo at iba pang katuwang sa proyekto. Ayon sa mga official, mas malaki at mas maraming pasahero ang kayang isakay ng upgraded na balsa kumpara sa dating gamit ng komunidad. Kasabay nito, patuloy na isinagawa ng konstruksyon ng isang footbridge upang higit pang mapadali ang pagtawid ng mga residente. Samantala, inaasahan ding sisimulan sa lalong madaling panahon ang pagsasaayos ng nasirang hanging bridge matapos maglaan ng 3 milyong piso ang lokal na pamalaan para sa rehabilitasyon nito. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang mga residente ng Bukana sa pagkakaroon ng bagong balsa, lalo na ang mga magulang na araw-araw na nag-aalala sa kaligtasan ng kanilang mga anak na tumatawid papunta sa paaralan. Umaasa ang komunidad na tuluyan ng magiging maayos at ligtas ang kanilang daanan habang hinihintay ang pagsasakatwaran ng mas matibay at pangmatagalang tulay na mag-uugnay sa kanilang lugar. At yan ang balita atin sa atin ng sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Ang Santon Herbal Soap mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News. Express
0: Balita sa Umaga. Hey, thank you very much. Ha? Thank you very much. Napakaganda. Ganda ng
2: Mas lutang siya ngayon.
0: Lutang siya ngayon. Talagang...
2: hindi mawabasa yung mga sapatos sumasidyante.
0: Kaya nga. Napakaganda. Salamat na. Mambilya. Tinutukan talaga yan.
2: Sa mga susunod na, baka footbridge na yung papakita sa atin.
0: Yun talaga naman. Soon to be barangay kagawad ng Manlag si Mambilya. Pwede na. Kasi yung mga servisyong ganyan. Servisyong Belia Mucha.
2: Kaya lang, sabi niya, ayaw niya lang sakit sa ulo.
0: Hindi na, doon na rin. Si servisyo na rin.
2: Servisyo, wala problema yan.
0: Volunteer na doon sa ano eh.
2: Mag-apong ba niya naman binantayan niya?
0: Kaya. Samantala, sa iba pang balita, isa pong lalaki sa bayan ng Quezon, ako malukot itong balitang ito, patay matapos saksakin ng kanyang kainuman. Na. Katropa mo sa balita, Ray Elgarang!
4: Dead on arrival ang isang lalaki sa Sitio Simunong, Barangay Suwangan, Quezon, Palawan, matapos kasi itong saksakin ng kanyang kainuman kamakailan. Kinilala ang biktima na si Alas Dante, 69 anyos, isang balo, habang kinilala ang suspeka na si Alas Buyat, 65 anyos, isang Vespa na caretaker. Napawang mga residente sa naturang barangay kung saan lumalabas sa investigasyon ng Quezon Municipal Police Station na bago ang insidente ay dumalupa pa ang dalawa sa pagkukulong ng mga senior citizen na dinagdagal ay pumunta ang mga ito sa isang kubo na pagmamayari ng biktimang si Alas Dandy at doon nagsimulang mag-inuman at nakaubos ang mga ito ng isang bilog at 4 ng alak. Subalit maya-maya lang ay nagkaroon ng mainitang debate ang dalawa hinggil sa kanilang mga paniniwala sa relihiyon na kalaunan ay nauwi sa pagtatalo. Nang matapos ang kanilang debate ay nagpasya ang suspek na umuwi na at napag-alamang may dala itong itaka. Ngunit hindi pa man ito nakakalayo sa lugar ay sinundan umano siya ng biktima na may dalang icepick hanggang sa muling mapang-abot ang dalawa nang nauwi sa pananaksak na suspek sa biktima at ito'y tinamaan na sa kanang dibdib. Dahil rito agad namang naisugur sa pagumutan si Alas Dandy. Subalit dineklara itong dead on arrival ng mga attending physician na sumuri. Samantala, na-recover naman ng mga otoridad ang itaka habang agad namang naaresto ang suspek at maharap ito sa kasong pagpatay na sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Quezon Impes para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Rail Grande, XFM News. Express
2: Balita sa Umaga. Yan lang.
0: Lang talaga namang
2: pag-alak talaga nako.
0: Pagka may alak tapos wag kayo mag-uusap, kayo mag-uusap no ano?
2: Kung ano-ano.
0: Lalo na relihiyon.
2: Nako, hindi ho dapat pinag-uusapan.
0: Hindi pinag-uusapan 'yan. Dapat na pag-usapan 'yun diyan ano. Plano-plano sa buhay. Ganun lang.
2: Happy lang. Kasi seryoso ang usapin yan pagdating sa kanya-kanya tayong paniniwala. Dapat ginagalang natin yun.
0: Kaya.
2: Hindi dapat yan sinasama sa ganyan pong, siyempre, ano yan eh, kumbaga...
0: Alam mo sinong gusto ko kakwintuhan dyan pag mga ganyan? Si Sir Homer Kapinig.
2: Ay!
0: Masaya kakwintuhan yun eh. Pagka-religion. Natutuwa ko na pagka-ganon, masaya yun eh.
2: Pero pagka, okay yun.
0: Hindi kayo magtatalo ng si Robert pagka,
2: isang kausap mo.
0: Pagka isang kausap mo tungkol sa religion. Matatawa ka pa.
2: Pag ito, pag ganyan kasi, yung, kung normal na usapan lang na walang boteng nakaharap, okay lang. Ang problema kasi ito may bote eh.
0: Ayun. Hey. Ay, kasi magkaiba ng pananaw talaga. May bote pa.
2: Hindi
0: kahit si Sir Homer, kahit na may bote yun, masaya ka ano yun eh. Tawa ka na ng tawa.
2: Wag po, ito paalala lang sa ating po mga kabayan, mga katropa. Pag may ganyan pong mga kasiyahan, wag na po sana nyo isasama yung usapin
0: ayun,
2: sa kanya-kanya pong pananampalataya. Dahil kailangan lang po respeto natin.
0: Kaya.
2: Tapos sa karap nyo, ano?
0: Alak pa.
2: Wala talaga mangyayari.
0: Pagka nag-inuman kayo at meron kayong pinag-usapan, magkasulungot kayo sa pananaw ninyo.
2: Ang isa dapat yan ay lumaylo na.
0: Uwi na.
2: Tama na.
0: Uwi ka na. Kasi walang mangyayari, kundi gulo talaga.
2: Kasi pare-pare lang kayo papaliwanagan. Wala na naman pong uuwian. Yan po, away.
0: Ayan na, tapos mauwi kayo. Dapat
2: ito ang mas masaklap dahil meron pong binawian.
0: Binawian ang buhay. Talaga naman. Kung suntukan lang siguro.
2: Okay lang.
0: Okay lang.
2: Palapas ang singaw lang.
0: Tapos magharap na lang kayo sa barangay.
2: Hindi, tsaka sigurado. Pag ilang bukasan,
0: wala na. Suntukan lang eh.
2: Ano nangyari sa ating dalawa?
0: Kaya pagpunta kayo doon kay Kagawa at Villamucha, magpakagawa kayo ng kasunduan. Sabi niya, ito na naman. Baka maniwala talaga yan.
2: Tapos.
0: Hindi, pagka uminom talaga ng alak, ay...
2: Ilagay sa chan. Huwag sa ulo. Oo. Yun ang pong paalala talaga. Tsaka drink moderate lang. Huwag moderately.
0: Mga lalo na. Alam mo, natutuwa ako sa mga may gisi kasi dito. Ito, masaya lang ito pag nag... Prince, sa mga taga-Princeville Katagay.
2: Ayos ang gising nyo, ha?
0: Princeville Katagay.
2: Ayos.
0: Good morning, ha? Good morning sa inyo. So, masaya. Kagabi, masaya lang. GC, ginawa ng Sir Lance. Good morning muna kay Sir Lance Vasquez, ha? Princeville Katagay. Pag yung mga taga-Princeville Katagay, masaya lang yan.
2: Happy lang.
0: Happy lang. Walang
2: walang bad vibes yan.
0: Walang bad vibes. Yung basta sali kayo sa principal katagay.
2: Saka,
0: ano lang doon?
2: Saka drink moderately lang ha.
0: Oo, pagka sinabi ang permit mo ay hanggang alas 10 lang.
2: Alas 10 lang.
0: Alas 10, uwi ka na.
2: Oo. Alas 9.59, uwi ka na.
0: Uwi ka na.
2: Kasi hanggang pag, alas 10 ka lang.
0: Oo, pag sinabi ni Mrs. ang permit mo.
2: Alas 9.59.
0: Oo. At saka yung mga taga principal katagay, naunawaan ka nila.
2: Kasi pare-pareho kayong sitwasyon. Iyon lang yun, kaya nakakaunawaan kayo.
0: Nakakaunawaan. Ay, katagay, hanggang alas ano lang ako ha.
2: It's 9.
0: Hindi ka pagbabawalan.
2: Go ahead.
0: Oh, go ahead. Kasi yung permit mo kay Mrs. hanggang alas 10 lang. Hanggang alas 11 lang.
2: So, 9.59. Dapat nasubay
0: ka na. Pag nagsabi ka sa mga taga principal katagay na katagay, uwi na ako ha.
2: Alas 9. Alas 10 lang.
0: Na. Walang problema sa mga taga principal katagayan.
2: Kasi pare-pareho kayo ng sitwasyon.
0: Punta kayo doon sa... Pakilala ko sa yung mga principal katagay. I-add kita sa G-Sings.
2: Ang problema, wala lang tagay.
0: Ganun lang, masaya lang ha. Good morning sa mga taga principal katagay. Express
2: Balita sa Umaga. Samantala pag... Sana ba tayo?
0: Sana. Dito na tayo sa...
2: Most wanted. Most wanted person sa bayan naman ng Brooks Point na may kasong paglabag sa 76... RA-7610. Arestado po ng mga otoridad. Katra pa natin sa balita. Dennis Jua.
5: Report. Arestado ang isang most wanted person sa Palawan matapos pagsilbihan ng warrant of arrest ng kapulisan nitong June 20, 2026 bandang alas 11 ng tanghali sa Barangay Poblacion District 1 sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Kinilalang akusado na si Alias Rica, 51 years old residente ng Sitio Balacan, Barangay Pangubilan, sa nasabing bayan na nagsilbi ang mga operatiba ng warrant of arrest habang nasa kustudiya na ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang suspect. Inaristo ang suspect sa isa ng warrant of arrest na inisyon presiding Judge Pampilio Itud Sala Jr. ng Regional Trial Court Branch 165 sa bayan ng Brooks Point, Palawan na harap ang akusado sa kasong violation of Section 5B of ng Republic Act 7016 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may piyansang nagkakahalaga ng 200,000 pesos sa kasalukuyan na nananatiling nasa kustudiya ng BJMP Brooks Point ang akusado para sa kaukulang disposisyon. Ang galitang ito'y hatid sa inyo ng Santo Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Eksaktong alas 7 na umaga, magkapamilya na taga Brooks Point nagningning sa Baragatan 2026. Katropa mo sa balita, Mark John Abrea.
6: Report. Isang dobling karangalan ang natamo ng pamilya Sanchez matapos magwagi sina Jonah Sanchez at Miss Deli Sanchez sa magkahiwalay na prestigyosong kompetisyon sa pagdiriwang ng Baragatan Festival 2026. Itinanghal si Jonah Sanchez bilang Grand Champion ng tanghalan sa Baragatan 2026 o Palawan Pop Idol matapos ang kanyang kahangahangang pagtatanghal na nagpabilib sa mga hurado at manunood. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay ng malaking karangalan sa bayan ng Brooks Point. Samantala, nagbunyi rin ang mga taga Brooks Point para kay Miss Dali Sanchez na kinurunahang mutya ng Palawan Universe 2026. Kilala si Dali bilang isang inspirasyon sa kabataan at masugid na tagapagtaguyod ng iba't ibang advokasya sa komunidad. Lalong naging makasaysayan ang tagumpay ng dalawa dahil magkamag-anak sila. Si Miss Dali Sanchez ay tiyahin niya si Jonah Sanchez. Ang kanilang panalo ay patunay na talento at dedikasyon at husay na may pagmalaki ng Brooks Point at ng buong Palawan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka na, gumawa po ka pa. Mula rito sa Coconut Capital ng Palawan, ang bayan ng Brooks Point, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mark John Abrea, XFM News. Express,
2: samantala, mga kabayan, mga katropa, sa uling bugso ng ating pong mga balitang lokal, pagsasanay naman sa photovoltaica main streaming o solar home system. Isinagawa naman sa bayan ng Corona. Katra pa natin sa balita, Sunshine Murano.
7: Report. Isinagawa noong Hunyo 19 hanggang 20 taong 2026 ang dalawang araw na pagsasanay sa photovoltaic mainstreaming o solar home system sa Biselco Main Office sa Coron, Palawan. Ang nasabing pagsasanay ay pinangunahan ng COSPLUS INC, katuwang ang National Electrification Administration, Rural Electrification Special Program Office o NEERESPO. Layunin nitong mabigyan ng sapat na kaalaman at technical na gabay ang mga tauhan ng electric at mga community-based technicians sa wastong pagpapatupad ng Solar Home System Program. Tinalakay sa aktibidad ang mga proseso, dokumentaryong kinakailangan at mga patakaran upang matiyak ang maayos at napapanahong implementasyon ng proyekto. Pinangunahan ang oryentasyon ni na Engineer Marisa E. Omega, Engineer Kevin B. Calvelo at Engineer Michael Kim C. Soniega ng NEERESPO. Dumalo sa pagsasanay ang mga Biselco personnel at community-based technicians mula sa mga bayan ng Coron, Buswanga at Culion. Inaasahang makatutulong ang pagsasanay na ito sa pagpapalawak ng paggamit ng renewable energy at sa patuloy na paghahatid ng maasang serbisyo ng kuryente sa mga mamamayan ng Calamianes. At yan ang balitang hatid sa inyo ng numero unong pantanggalamig sa katawan at pangmasahe sa gabi. Ito ang Santon Plus Oil para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa bayan ng Coron, Palawan, Sunshine Murano, XFM News. Express, balita
2: sa umaga. Maraming salamat, katropang Sunshine, at sa ating pong makasamahang mga field reporters. Ay, 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
0: Happy Father's Day muna sa'yo.
2: Oo nga pala. Happy Father's Day.
0: Sa lahat ng mga father, tatay.
2: Mga ama.
0: Yan.
2: Mga daddy.
0: Iyo.
2: Papa.
0: Iyo.
2: Huwag lang po sugar.
0: Papping. Ano pa pa?
2: Huwag lang po sugar daddy.
0: Sugar daddy.
2: Iba po yun.
0: Ibang daddy yun, ha?
2: Oo.
0: Yan. Lahat ng mga...
2: At saka doon sa lahat ng sinasabing nagpapakaama.
0: Iyon.
2: Oo. Kasi may mga katropa tayo. Although sila babae, pero nagpapakaama.
0: Ayun.
2: Diba?
0: Basta meron at yan, ama. Meron.
2: May mga kilala tayong mga membro ng LGBTQ.
0: Sila yung nagiging...
2: Sila tumatayong ama.
0: Ama.
2: Ha?
0: Saka sa kanilang tahanan.
2: Kaya sa lahat po ng mga tatay, be proud.
0: Yun, be proud.
2: Be proud po na kayo po ay naging haligi ng tahanan, ha?
0: Dahil dyan, good morning sa mga AirPods. Salamat sa pag-invite. Dyan ako man ng halian sa BM.
2: Aba, may nang-invite ako dyan.
0: May nang-invite yung AirPods siksikan sa pangunan ni Tatay Gab Jarin.
2: Iyan.
0: Yan, mayroong event dyan mamaya. So, dyan na tayo man ng halian mamaya.
2: Binabati ko rin ang Happy Father's Day. Siyempre yung aking ama.
0: Yun!
2: Mr. Alexander Salvatus.
0: Yun ako din. Ako rin si Marcelo Escote Sr. Diyan sa Los Biminda.
2: At yung aking biyanan nandun sa Dumaran.
0: Ayun, kailan mabait sa biyanan natin.
2: Tatay Leopoldo Gadiano Pontillas.
0: Ayan. Ako naman kay Tatay Ramito Evina diyan sa Barangay Malatgao, Nara, Palawan.
2: Sige.
0: Sa mga biyanan namin, ha. Alam na.
2: Alam na.
0: Ay, ano mo na, pasalamat mo na ako kay Engineer Omilda ng Paleco.
2: Bakit?
0: Kasi noong Friday, nawalan ng kuryente yung Siksika National High School.
2: Ah, okay.
0: Tinawag ko sa kanya, action agad.
2: Action agad. Naputol.
0: Nung way best ng umag hanggang Friday.
2: Walang laro eh.
0: Nung tinawag ka natin kay Engineer Omilda, aba, ilaw agad.
2: Aba.
0: Salamat, Engineer, ha? Engineer Omilda ng Paleco.
2: Ano nangyari?
0: Hindi ko na nalaman eh.
2: Baka yung linya nang papasok.
0: Tinext lang sa akin ni Sir Andrew Magay na walang kagawad, walang kuryente, kawawa yung mga bata. Sabi ko, walang problema, tawagan ka si Engineer Omilda. At tumaksyo naman kaagad si Engineer Omilda. May ilaw kaagad. Salamat, Engineer Omilda.
2: Sige. Mga kabayan, mga tropa, inyo na pong narinig ang mga balitang nakalapo ng buong persa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat po ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga ng Linggo. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
0: At ako naman si Katropang Bike Escote.
2: Maraming maraming salamat mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
8: Express Balita sa Umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Hanap mo ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
11: Cellphone Plus Gold.
12: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
11: Santon Plus Gold.
13: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
14: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalap raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
18: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise plus Vision X Plus. Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
15: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
22: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanthol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
23: Magsanthol Plus Gold.
24: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
25: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
26: Ha! May pimples na naman ako!
27: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
28: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
29: Sakit ng katawan?
30: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
31: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
29: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
30: Santon Plus Herbal Oil.
32: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
33: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 7:17 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: Magandang umaga ho sa inyong lahat mga kababayan. Yung mga nakikinig sa himpilan ng XFM sa araw na ito. Good morning. Sunday ho ngayon ha, Linggo, June 21, 2026. Walang pasok Linggo. Kaya kung may pagkakataon na habaan ng tulog, lalo na pagka mister, ibigay mo. Pagbibigyan ka ni Mrs. ngayon, Father's Day. Happy Father's Day sa mga tatay ngayon pong araw na ito. Walang problema, kahit ang hali na nakahiga pa rin natutulog. Araw mo ito, brad. Ibigyan ka ni Mrs., siyempre. Pero kung gusto mo naman na tulungan si Mrs. sa kabundok na labahan, dahil wala ka naman pasok, magkita po naman na pagod din araw-araw si Mrs., abay, bangon na, gising na. Simulan mo ang umaga sa paghigop na mainit na kape. Oo, gamit ko itong Santon Plus Coffee Mix. Yan yung kape namin dito, Santon Plus Coffee Mix. Pag mainit na kape, dinigip mo mga gantong oras, talaga makakaisip ka ng maganda sa buong maghapon. Yung kabundok na labahan eh, maniwala ka, matatapos mo yan. Oo! Masa inyo po pala tuntunan, Bullseye, kasama po ang inyong lingkod ka, Gerald Gales. Hanggang alas 9 po ng umaga. Eh si station manager, Calo Villarosa po, ay nasa El Nido ngayon. Sana all nasa El Nido. Lagan naman. Eh, sama-sama. Tayo mapupunta doon ng... Ang bihira naman. Hindi, trabaho pa lang punta doon, trabaho. Morning ha, dyan po sa El Nido. Nandyan po yung station manager natin. Alaga, kung gusto nyong mak... Eh, Linggo pa lang ngayon eh. Paano, sugod bahay natin? Saan ba mangyayari? Sa labas na ba ng Puerto Princesa ang sugod bahay? Pagka Linggo, inaabangan nila itong Bullseye. Kasi mayroong pamigay na mga kunting regalo yung ating pong manager. Mayroong bagong-bagong radyo na ibibigay. Mayroong mga cash. Di ko alam kung ilan na yung libo na yung ibibigay na cash. Tapos may mga grocery pack, spaghetti pack, at marami pang mga ipinamibigay. Pati yung Consul Jerry Abad mug, coffee mug. Talaga, binibigay ho yan tuwing Linggo. Yan ha? Yes, ang palatuntunang ito, mamaya ng konti. Pag-usapan na natin yung pong sabayan ng El Nido. Kasi matagal-tagal na itong issue na ito, di pa rin natin malaman kung ano talagang totoo eh. Kasi nakakalito na. Iba ang nagiging pahayag ng LGU Rojas. Ay, Rojas. El Nido. Iba rin yung sa sangguniang bayan nila. Tapos iba rin yung sa LTFRB. Saan ba lulugar yung mga tricycle driver? At saan lulugar din yung pong beach bus? Eh pareho lang din naman na namamasada. Pare-pareho rin gusto maghanap buhay. Eto, si manager, nandoon na mismo sa El Nido. Bullseye! Bullseye! Manager, good morning, sir. Bullseye!
1: Bullseye! Dating oras talaga.
0: Oh, ganun talaga, sir, para ma-detalye natin ang maayos. Kamusta, sir, ang bayan ng El Nido? Napakaganda. Parang sarap maligo, mag-relax. El Nido, sir.
1: Hindi naman tayo nag-relax.
0: Wala ba? Pang-gerat. Saglit lang, babalikan ka namin yung ano mo, yung signal mo, sir, putol-putol. Ano natin para mas klaro yung boses.
1: Hello. Mas maganda. Hello. Yan.
0: Abi raw? Yan. Sir. Okay. Sir, kamusta? Ito. Sige raw, sir. Putol-putol man.
1: Putol-putol dito sa audio.
0: Yan, okay. Sige, sir. Yan. El Nido, sir. Yung napakagandang El Nido, kamusta ngayon, sir? Kamusta?
1: Good morning, katropang Gerald, no? At sa mga katropa natin. Pero bagong lahat, Gusto nating batiin ng Happy Father's Day yung mga kapwa nating ama ng tahanan. Ikaw, hindi kita mabatiin ng Happy Father's Day kasi wala ka pang anak. Magkakaanak. Ah, meron. Mga pala. Happy Father's Day din sa iyo at sa lahat ng mga nanonood. Katropang Gerald, no? Nandito pa rin. Ginabi na kami. 7:30 na kami naka... Tapos kahapon nung mga apat na toda. Sa isang toda, 30, 20 yung mga kausap namin simula ng umaga. Katropang Gerald, no? So hindi na kami nakauwi. Alanganin na. Nagpalipas na lang kami ng magdamag dito sa El Nido. At mamaya babalik na rin tayo ng Puerto. Ang issue is yung beach bus.
0: Beach bus. Okay, sige. Beach bus.
1: Okay. Na-interview natin si attorney, yung tagapagsalita at inatasan ni Mayor Edna Lim na magsalita in behalf of LGU.
0: Oo.
1: May nilabas na mayor's permit yung LGU kasi ang sabi ni Vice Mayor Rosento
0: wala
1: illegal.
0: Oo, yan.
1: Yung biyahe kasi walang endorsement pero ang tinutukoy pala niya doon sa mayor's permit lumabag yung beach bus. Ngayon ganito. Pakita mo Axel yung mayor's permit para mas madetalyo natin.
0: Mayor's permit, okay.
1: Mayor's permit yung nilabasa ng ng LGU.
0: Teka, sir.
1: Nakalagay diyan,
0: temporary ba o mayor's permit talaga?
1: Hindi, temporary mayor's permit
0: Okay. Ang
1: inilabas ng LGU kasi hindi pa sila kumpleto sa kanilang requirements.
0: Okay.
1: Una, wala pang endorsement from Sangguniang Bayan. Kasi pag kami may provisional authority ka, kailangan may consultation sa mga stakeholders, mga affected.
0: Tama.
1: So
0: yes,
1: wala
0: sir.
1: Pa yun na nasasubmit. No? At marami pang ibang requirements. Nandiyan lahat sa mayor's permit. Labas mo, katropang Axel. Ayan, Jay. Tingnan mo yung number 3.
0: Number 3?
1: Sa number 3,
0: okay.
1: Nakalagay, limited lang yung binigay na tempo permit sa beach bus sa National Highway.
0: Ha?
1: Nandiyan yan.
0: National Highway?
1: Nakalagay dyan, no?
0: Okay.
1: Number 3, oh.
0: Okay.
1: Ngayon, madali intindihin. Pag limited ka lang sa National Highway, National Highway ka lang.
0: Okay, malinaw.
1: Doon nagkaroon ng problema ngayon.
0: Oo.
1: Ngayon, ang reklamo sa atin ng mga driver, sir, may pinadala kami sa yung mga video na pumapasok sa interior road yung mga beach bus.
0: Pag sinabi mong interior road, sir, ito na yung mga sanga-sanga na nakakonect sa National Highway, nasakop na ng munisipyo.
1: Yung mga papasok.
0: Municipal road.
1: Oh, barangay road.
0: Municipal road. Okay.
1: Ang sabi ko, para mas mapatunayan natin na talagang yan ay interior at pumapasok sila, puntahan natin. No? So, nimbitahan nila ako. Mas maganda ka, Kaluwi. Baka may panahon ka. Bigyan mo na lang ng oras para hindi na kami nagsasabi. Kasi sabi ni attorney, hindi parang nakarating sa kanya na hindi sa National Highway tumatakbo yung mga bus pumapasok na doon sa interior.
0: Okay.
1: So dumating kami kahapon diyan mga 11:10:30, pinuntahan muna namin yung nakpan from poblasyon town square.
0: Oo.
1: Mga 30 minutes o 25 minutes papuntang nakpan, di malayo pa siya.
0: Oo.
1: Buwan paki-play mo yung bantay natin doon sa National Highway kanto papasok ng Nakpan. So inabangan namin 'yon na para mapatunayan natin na talagang merong bumibiyahe na pumapasok doon sa interior road. Play mo bon, hindi yan. Yung ano muna, yung nasa National Highway. Alam ni Moises 'yan. Paki-play mo muna bago yung bus.
0: Ito, yan.
1: Bago yung beach bus na nasundan namin papasok.
0: Okay.
1: Pakitanong mo kay Moises para nakasalan siya ng maigit, maikwento natin kung paano.
0: Ito na yung sa kanto? Ito sir, sa kalsada, sa kanto, sa National Highway?
1: Okay. Pakiplay mo ng bahagya, Axel.
0: Sige
1: play mo.
2: Odyo.
3: Yan. Ito, papasok ng nakpan.
4: Pan leach.
3: Pan. Inaabangan namin dito yung beach bus. Kung papasok siya ngayon dito, ngayon Sabado, tinitingnan namin.
0: May madadaan
3: kasi kaya? Doon sa kanilang temporary mayor's permit, dapat nasa national highway lang sila. Ito. Pag pumasok sila dyan, violation na yan doon sa kanilang temporary mayor's permit. Looban na yan eh. Doon sa looban, doon sa may beach na mismo ng Lakpan, nandun yung mga tatlong gulong, tricycle so, driver natin.
1: Stop na natin, Gabang Axel, no? Oo,
0: yes. Yan, sir. Oh, okay.
1: 11:30 yan ng umaga, kahapon.
0: Mm.
1: So yung kanto na yun, yun yung papasok ng Lakpan.
0: Yes, sir. Oh.
1: Yung labas,
0: National Highway.
1: Ah, okay. Okay. So, binantay namin, mga 12:30 ng tanghali kahapon, may pumasok doon sa loob.
0: Okay.
1: Labas. Galing highway, ha? Galing highway.
0: Okay.
1: Play natin, Axel, yung sinusunda namin na yung bus papasok na ng Lakpan parking area. Papasok na ng beach. Medyo 15 minutes pa yan, eh. Layo, eh. Galing ng highway, papunta ng Lakpan.
0: Oh.
1: Sige, play natin, Bon, para masabi natin na meron talagang
0: ito na, ito?
1: Ito'y talaga yung nangyayari. O yan, sige, pakita natin. Lagyan mo ng audio, kapatropa Axel.
0: Nakabuntot na kayo?
3: Mga tricycle driver na dapat doon lang sila sa highway kasi para naman may kitain pa sila dito sa interior, sa looban. Lalo ito sa mga parking ng resort. So, dito tayo magtatalo ngayon. No? Doon sa temporary permit na binigay ng LGU. Temporary, dapat nasa highway lang sila. Tapos umaapila sila ngayon na baguhin yung temporary permit. So parang inaamin mo rin na dapat payagan ka sa interior road, hindi sa national highway. Diba? So parang pag-aamin yun na payagan nyo kami. Pero ano pa lang yun? Gusto nilang iapila, ibaguhin yung mayor's permit. Pero anuhin pa natin yung lilinawin. Pero ito, nag-ooperate na po. Pasok na sila doon sa town square. Dapat doon na sila sa highway. Ito, beach talaga to. Mapasok sila.
0: Okay, sir. Yes, sir.
1: Natin. Yan yung patunay na pumasok from highway. Nakpan to, ha? Nakpan beach. Pumasok sila doon. Hanggang makarating yan ng parking.
0: Nang?
1: At itong bus na sinusunda namin, nagbabaya ng mga 4 hanggang 5 foreigner.
0: Okay.
1: Sumisakay.
0: Oo.
1: Nagbaba. Doon sa parking, nandun yung mga tricycle drivers and operators naghihintay sa harap ng Lakpan.
0: Ito sir, nasundan ninyo ito hanggang sa maibaba yung mga foreigner?
1: Oo. Ako mismo nakita ko yan. May video lahat. Pumarada siya ng Lakpan, harapan, at meron silang booth doon. Parang doon ka magpapabooking, ganon.
0: So, ibig
1: sabihin, parang may terminal doon sa loob mismo ng Lakpan.
0: Ito sila mismo, sir. Sila, yung beach bus, merong parang terminal doon. Yung bang doon nila ibababa, isasakay.
1: Pero meron. Sa loob. Sa Lakpan yan, ha? Sa loob ng Lakpan, beach.
0: Sige. Okay.
1: Ngayon, kanina na-play ko na yung mga toda na nandyan sa Lakpan. Mga tatlong toda yan. Iba-ibang kulay. Yung tatlong mga toda na yan, may mga mayor's permit card yan. May tarifa yan na galing sa munisipyo kung magkano lang yung biyahe, magkano yung sisingilin mo. Ngayon, hindi lang Lakpan, di.
0: Hindi lang
1: yung
0: Lakpan?
1: Yung town square mismo, sa poblasyon, yung town square, nandyan yung pusod ng negosyo ng El Nido.
0: Okay.
1: Meron din silang parking doon sa loob. May highway, papasok ka sa town square, paparada. Sa parada yung bus doon. Tapos magsasakay, mababa, magsasakay. Hindi na yun highway, ha? Town square na yun. Ngayon, pakinggan natin
0: town
1: yung
0: square,
1: ilan doon sa...
0: Manager, yung town square, yan ba yung pinakapusod, pinakagitna ng munisipyo?
1: Yan. Town square, kung tawagin nila.
0: Hmm.
1: So, pakinggan natin, doon sa town square, may mga tricycle doon bago ka pumasok ng town square. Nasa highway din sila. May paradaan sila doon.
0: Okay.
1: So, ito, na-play ko na kanina yung nasa Lakpan ng mga operators. Ito naman yung mga tricycle drivers and operators doon sa town square. Ito yung hinaing nila. Sige, play natin.
3: Beach bus na yun. Ang temporary permit nila,
2: dapat dito lang sa highway, mapasok dun sa loob.
5: Ano sir, malaking epekto sa amin yan kasi mas ano kasi yung ano nila, na mas marami sumasakay sa kanila kaysa sa aming mga tricycle.
2: Oh. So, nawawalan ba kayo ng pasahero o pantay lang?
5: Opo sir, ganun na po. Punti na yung mga pasahero na sasakay namin dahil sa kanila na sumasakay.
2: Oh. Ang temporary permit nila, kung mababasa, dapat dito lang sa highway. Opo. Hindi na papasok tsaka paparada dito. So parang ginawa nilang terminal dito sa loob?
5: Kaya,
2: Town
5: opo,
2: Square.
5: Opo,
2: Town opo. Square ba to?
5: Opo, opo.
2: So may nagte-terminal dyan, mag-ano sila ng pasahero?
5: Opo, opo. Mas umano yung sa kanila, tsaka nagmamarket sila ng mga pasahero para sumakay sa kanila.
2: Anong apela niya sa munisipyo?
5: Ayun nga po, sana po matigil maano yung kanilang ginagawa na para mas maganda po siguro kung saan yung para sa kanila, kung saan sila dapat lumagay.
6: Okay. Sige po.
2: Sa mga driver natin, sino pa? Sir, gano'n nakaka-apekto yung biyahe ng beach bus na yan dito sa biyahe nyo?
7: Ah, sobrang nakaka-apekto po sir kasi tulad yan, mula nung pumasok yan dito, katulad ngayong low season, mabuti na makabiyahe kami ng isang beach sa isang araw.
6: Isang beses ang araw?
7: Opo, so, kanila mas okay sa kanila kasi maya-maya alis. Alis yan, tapos maya mga 10 minutes may papalit. Minsan dalawa pa nga po yan papalit.
2: So parang nagte-terminal na sila sa loob?
7: Terminal po talaga sir, mayroon po.
2: Terminal?
7: Opo. At saka hindi lang po yan sir, ano ah, yung beach bus ngayon, mayroon pa po silang yung kutsi po. Yung
2: kutsi, para yung electric car?
7: Opo.
2: Kutsi, kutsi.
7: Opo, opo. Minsan nagpipick up po yan dyan, minsan nagda-drop din po, ililipit ang transfer sa beach bus. Saka may L3 pa po yan, nag-aakot din po.
2: Wala mga mayroon permit yun?
7: Malamang po siguro, wala rin po siguro.
2: Anong apila mo sir sa munisipyo?
7: Sana po ma-actionan ito yung ganitong sitwasyon kasi masyadong napakalaking ano po pahirap sa aming mga tricycle driver na sana ma-actionan na maalis sila dito o kung saan sila nararapat.
2: Highway lang
7: po talaga, pag highway lang po.
2: Yung inner sa loob, sa looban sa inyo na?
7: Opo, opo.
2: Para kumita, no?
7: Opo, opo.
2: Ayan, so sa mga driver natin, no? Sir, gano'n nakaka-apekto sa inyo yung biyahe nitong beach bus na to?
8: Sobrang apektado kami dito sir, lalong-lalo na sila dito gumagawa ng terminal. Nakaka-insulto po sa amin na mga tricycle. Diyan sila, ang paradaan ng pilaan ng tricycle nandito, sila diyan din nagmamarket sa amin. Papuntang kung saan-saan tourist destination dito ng El Nido. Na kung tutusin sana, dapat sa amin na sana mapupunta yon, napupunta pa sa kanila.
2: Mm-hmm.
8: Grabing apektado.
2: Kailan nag-umpisa to?
8: March po.
2: Nabigyan
8: March.
2: Sila ng temporary permit. May 13 lang.
8: Opo. Temporary permit.
2: Pero po. Dito lang ano nila, highway lang. Dapat highway lang. Tutusin
8: walang terminal.
0: Yes sir, yes sir.
1: Kuan po sila dito
9: marami,
1: tutusin.
9: Yan, marami ang nagsasalita na yan.
0: Mm-hmm.
9: Bukas ituloy natin yan doon sa Bullseye. So, ilan lang yan. Yung pinakita ko sa iyo ngayon.
0: Oo.
9: Yan yung sa Town Square Toda, yung kanya-kanyang toda yan eh. Tapos doon sa Nakpan, iba rin. Sa Duli Resort, meron din.
0: So, Duli Resort?
9: Buong bayan na itong operation nila. No? Walang problema doon sa mayor's permit sana. Nakita lang natin na National Highway.
0: Okay.
9: National Highway. At may nakita tayong dokumento na ito palang beach bus ay umaapila doon sa number 3 na pinakita ko sa iyo doon sa mayor's permit.
0: Okay, number 3.
9: Bon, pakita mo na yung tatlo kami, Bon. Tapos na yung interview natin sa ano. Mayor's permit, inaapilan nila na baguhin yung number 3. Parang inaapil nila na payagan sila doon sa mga interior.
0: Saan nila inaapila yan, sir?
9: Sa munisipyo. Kasi yung mayor's permit nila is National Highway lang.
0: Oo.
9: National okay. Highway. So may pag-amin na sila ay... Kaya nila inaapila dahil para payagan sila doon sa loob, sa mga interior road. Pero ngayon, ang ginagawa nila, pinapasok na nila kahit ang sabi ng temporary permit na binigay ni Edna Lim, ni Mayor, ay highway ka lang.
0: Okay, highway lang. Hello. Okay, sige. Yun lang ang sinabi lang. Hanggang highway ka lang.
9: Tinawagan ko rin, highway ka lang. Kinausap ko rin yung beach bus kahapon at sinasabi nila, kinonfirm nila na inaapil talaga nila yung number 3 na kailangan doon sa makapasok sila sa National Highway. Pero ang sabi ko, sir, may dokumento tayo. Sa mga oras na to nag-uusap tayo, nag-usap kami kapon, mga alas 5 na eh. Ang nakalagay sa permit ninyo ay National Highway.
0: Mm-hmm.
9: Pero pumapasok kayo sa interior road at under appeal pa yon. So dapat dito lang kayo. Wala tayong ano doon din kasi ang itong beach bus mas mura ito kaysa sa tricycle kasi ang tarifa from Palm Square to Nakpan sa isang biyahe ng tricycle 1,000.
0: Maruy. Okay.
9: Ang beach bus 750 o 780 hanggang 24 hours yung magagamit mo.
0: Oo.
9: Sakay ka lang ng sakay.

0: plus. Maintain lang yung 750 mo buong gabi, buong araw na yun.
1: Ganon? Okay.
0: Mas mura siya.
1: Mas mura.
0: Pero ngayon, nung lumabas itong mga issue, nagbabaan yung mga presyo nila rito. So, nakikinabang sa issue na to is yung commuter.
1: Commuter.
0: Commuter.
1: Oo. Mga bisita.
0: Kasi nung una, walang kalaban yung tricycle eh. So, ngayon, nagbababa sila. May reklamo rin doon sa ibang tricycle. Medyo mataas.
1: Oo.
0: Nagbababa sila. Ay, nakikinabang commuter. Pero, ngayong araw, ang malungkot dito, yung mga hindi masaya ang Father's Day ng mga tricycle driver. Kasi may bawas na bawas eh, yung biyahe nila dahil dito. Walang problema dahil maganda naman yung servisyo ni Beach Bus. Basta't nasa National Highway ka lang.
1: Yan.
0: Para lahat, mapagbigyan yung mga nandun sa looban, kukunin ni tricycle, daling kay highway, bahala na si bus doon. Para lahat ay happy. Yun sana.
1: Dati ba sir, ilan ng biyahe ng mga tricycle na wala pang Beach Bus? Yung, sila pa lang ha, wala silang kalaban. Yung normal na biyahe nila, nakakailang biyahe sila?
0: Sa isang araw kasi iba-iba yan. Kung Nakpan to, yung Nakpan to Town Square, oo, ilang bahagi ng mga resort dito, kuha nila yan.
1: Kanina kasi,
0: kumikita talaga sila.
1: Kanina kasi,
0: alam mo
1: sabi,
0: dito, kaya naman, kaya gano'n naman kataas yung 1,000. Kasi nasa taripa naman nila yan. Hindi naman maglalabas yung munisipyo ng gano'ng kalaki. Kasi ang cost of living sa El Nido, mataas.
1: Mataas.
0: Kaya ginano nila ang presyo. Pagkain, gasolina, lahat mataas dito, dollars dito eh. Kaya ganun yung presyohan. Ngayon, biglang may kalaban, bumaba ang nakikinabang commuter. Pero doon sa mga tricycle drivers and operators naman, medyo naapektuhan sila. Wala na tayo doon. Ang atin lang is yung nandun sa permit para lahat kumita ay kung highway, highway ka lang muna.
1: Dapat.
0: Pero ngayon, wala pang binibigay si LGO na pwede kang pumasok sa interior na ginagawa mo na, ibig sabihin, lumalabag ka doon sa tempo permit na hanggang September 21 lang na binigay sa'yo.
1: Anong sabi ng Beach Bus nung, yun nga, binanggit mo sa kanila yon, dapat nasa ano lang kayo, nasa National Highway lang kayo. Bakit
0: sabi nila baka, kasi under appeal sila, kasi baka daw pagalitan sila ng LTFRB, kasi point to point ang binigay sa kanila ng LTFRB. Point to point. Pero sabi ko, wala na, labas na kami doon. Ang akin dito by dokumento ngayon nag-uusap tayo as we speak National Highway kayo. Yun lang yun. Kung under appeal, di under appeal pag binagbigyan, di pasok kayo doon. Sa ngayon, para kumita kayo, kumita sila.
1: Oo.
0: Kaya nire-regulate ng LGU yan, di ba? Para kumita lahat. Sabi din ni attorney kapag binigyan ng authorization ni Mayor magsalita sa atin. Hindi naman nasusunod. Edi, may kumikita, may nagugutom.
1: Ayun.
0: So, yan yung dapat ma-resolve. So, dito, pinatunayan natin na si Beach Bus hindi sa sumusunod sa temporary permit na binigay ni LGU hanggang September 21.
1: Itong number 4, medyo mahirap ito sa sitwasyon ng Beach Bus na makakuha secure sangguni ang bayan endorsement. Mahihirapan yata sila dito kasi nagsalita ng Vice Mayor.
0: Mas mahirapan sila dyan kasi ngayon pa lang sa tempo permit, lumalabag ka na eh. Di ba? Magpapadala ng mga appeal itong mga toda kaapon ngayon o bukas o sunod mga araw. Pag minilabag ka na, hindi ka pa nga binibigyan ng provisionary authority, hindi ka sumusunod. Pinasungulo mo.
1: Kaya. Ito bang, yung number 5, only 10 units with franchise are allowed. Kasama ba yung mga binabanggit kanina? May L3, mayroong mga kotse, may mga e-car.
0: Yan, lang yan. Beach bus nga eh.
1: Hindi, may binabanggit kanina eh. May L3 daw, pati mga kotse. Car na nakikita
0: ang
1: eh. L3, mga maliliit
0: mayroong
1: eh.
0: Doon sa Nakpan, mayroong isang electric vehicle, kotse na puti.
1: Nang Beach Bus.
0: Nang Beach Bus. Ang ginagawa nito, itong electric vehicle na to, itong kotse, ang pag nagkakasitaan, ito yung kumukuha doon sa mga interior, dadali niya doon sa, Beach Bus. Meron ding L3. Tagahakot sila.
1: Baka count yan.
0: Dadalhin doon sa...
1: Dapat nag-ooperate.
0: Wala mga permit.
1: Baka sobra na sila sa 10 unit. Yun. Baka 10 na, sobra pa sa 10 yung unit nila. Kasi dito nakalagay, hindi ka po pwedeng lalagpas.
0: Ang bus nila 10. Hindi lang yan sa El Nido. Bantayan nila yung puerto. Tsaka yung ibang bahagi. Buong Palawan yan eh. Oh, pero tatlo lang nga dito sa El Nido eh, ano eh, ewan ko, pero dami dito. Kala talaga, simula doon.

0: papasok ko dito sa Korong-Korong, andun eh, sa yung paradaan. Dami yan. So, ano na nila yan? Talagang na-dominate nila. Nung, ang binigyan sila ng tempo permit, match, ano lang, nung May lang, May 13 lang. Nakarambuan lang.
1: Ito lang, itong huli lang, May.
0: Itong huli lang, oh. So, hindi natin kinukontra yung biyahe ni Beach Basa kasi mura siya eh. Mura.
1: Mura.
0: Sa tricycle. Oh,
1: tsaka maganda yung may kalaban para hindi monopolado. Ay, hindi naman sinabi mo monopolado. Big sabihin,
0: tama
1: makakapili yun. Yung mga
0: makakapili.
1: Turista. Yun.
0: Ang problema natin, yung mayor's permit nga. Diba? Kaya, katulad ng puerto,
1: yan.
0: May franchise ka, mayroon kang shuttle, may bus ka, pero sabi ng city government, para kumita lahat, dyan ka lang sa terminal. Multicab, tricycle ang magdadala sa'yo para lahat kumita. Huwag kang papasok dito sa poblasyon. Parang ganun.
1: Ano nga sir eh, tatlong teritoryo meron tayo dito eh. Yung mga bus hanggang doon lang sa Irawan. Pagkatapos nun, Irawan pa ba yan, yung mga multicab. Pagdating naman doon sa mga secondary road pa, mga tricycle. O di kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang teritoryo lahat, sila, lahat may kita.
0: Pati yung asosasyon ng mga kulorong kumikita. Lahat.
1: Oo naman, siyempre. Oo, panggabi. Oo.
0: Ay di pati kulorong mawawalan kung papasukin mo lahat dito yan. Di wala nang... Nire-regulate. Yun ang kulang eh. Dapat lagyan talaga. Sabi ko kay Vice Mayor Rosento, madaliin niyo yung road plan ninyo, routing plan ninyo, para meron kayong ordinansa na dito. Katulad sa puerto, hindi pinapayagan pumasok sa bayan. Pagbigyan mo lahat, multicab, tricycle, colorum, kung ano pa dyan, rider, dyan lang kayo sa terminal. Kung may franchise kayo, terminal kayo kasi regulated ng LGU yan.
1: Ayun.
0: Ang LTFA, di franchise, point to point. Pero pagdating ng ordinansa, sundin mo yung local ordinance ng siyudad o munisipyo. Ganyan dapat ang mangyari dito sa El Nido. Hindi pa nangyayari kasi ang tigas ang ulo nito, Mitch, ba talagang solo. Although sabi natin, maganda kasi nga mura sila kaysa sa tricycle.
1: Yun na nga eh. Ngayon, yung pong beach bus ba, sir, lumapit na rin doon sa Sangguniang Bayan at magkakaroon ba sila ng public consultation? Kasi doon magiging maingay yun. Matinding bakbakan yan pagka nangyari yung public consultation.
0: Yun ang hinihiling ng
1: beach bus.
0: Ng beach bus. Ng mga munisipyo. Ng mga tricycle para talaga makaapila at makaporma sila. Ayan. Sa kanilang hinihiling.
1: Oo. Public consultation na sino ang mag-spearhead nun? Yung LGU ba o yung Sangguniang Bayan?
0: Sangguniang Bayan at local government.
1: Ayun.
0: So dapat madaliin nila ito. Maayos kagad para maayos natin lahat. Lahat kumita at everybody happy.
1: Ayan.
0: At tulad nitong nakikita mo, swimming pool na ito.
1: Sa? Ha?
0: Inihahanda ako na itong lugar na to.
1: Yan.
0: Para naman sa mga katropa natin diyan sa
1: stasyon. Salamat sir. So, grabe yung nakangiti lahat talaga dito. Salamat tayo. Baka talaga magpasaya sa amin dito sir. Kailan sir?
0: Wala pang ang sinasabi. Mamingiti na. Paano kangingiti na? Wala pa ako sinasabi. Ito.
1: Okay.
0: Ito yung lugar na dito tayo mag-team building. No? Hintayin tayo lang at nais natin lahat yan. O yan. Almada yung El Nido ngayon. So yan, katropang Gerald, no, ang hinihiling natin. Bukas, linawin pa natin ito lalo sa LGU para maayos na ito. So ngayong Father's Day, malungkot ang mga padre di pamilya ng mga nandadrive ng tricycle tsaka operator dito sa El Nido.
1: Sabi, tricycle driver, siro, samahan mo ka, Gerald, si manager mo pag may public consultation dyan sa El Nido. Sama raw ako, sir. Paano ba ito?
0: Wala ka naman binabasa. Gawa mo lang yung siguro. para, wala naman problema yan. Sama tayo lahat dito para...
1: Yan.
0: Pinapakita ko sa iyo para hindi naman ako lang o ano. Lahat naman mayroong pagkakataon na ganito. No? Kahit sa ating trabaho lang ito. Pinapakita ko lang para medyo maganda naman ngayong umaga para sa mga
1: katropa natin. Manager, yung bang beach bus, meron silang oras lang na hanggang kailan na sila bibiyahe? Halimbawa, hanggang alas 7 lang kami ng gabi, per hour ang biyahe ng bus namin. Mga ganun ba sila?
0: Diretso yun, hanggang alas 12 ng gabi. hanggang may tao, sige sila, takbo sila. Kung pwede 24 hours, 24 hours sila
1: baka tumatakbo. Baka malugir sila sa krudo, hindi rin kaya. Tapos ang sakay, 4-5 lang.
0: Kung, ano na yan, computed na nila, hindi. Computed na nila yung krudo nila na kung paano sila kumikita. Kasi wala, 700 eh. Isang ano?
1: Wala bang isang, report, sir? Walang report na natatanggap dyan, sir? Wala ka report na natatanggap na halimbawa itong mga tricycle driver, yung mga tao dyan, pag nargabyado na, lalapit na lang sa mga makakaliwang grupo para... Wala, walang ganon? Wala, no?
0: Yeah, wala pa namang ganon na nakakarating. No? Ang iniiwasan natin dito, baka hindi makatiis. Halimbawa, wala akong kinita ngayon.
1: Oo, oh,
0: tapos yeah. Kailangan kong pabaon ko sa... anak ko nag-aaral sa... Perto.
1: Mm.
0: Tapos yung pamilya ko, wala akong may pakain. Abay, alam mo na, di ba pag gutom ang inabot, tapos naburyong, ay, nako.
1: Delikado yan, oh. Mamaya maperwisyo ba, tapos mabato-bato.
0: Inaano ko dito sana, hindi siya mapasok ng politika kasi, alam mo, itong mga driver, napakarami nito. Kaya nitong maglagay at magpaupo ng politiko sa pwesto.
1: Ay,
0: itong mga driver na ito.
1: Iba ang boses ng mga tricycle driver pa nang sama-sama yan, sir. Walang may franchise, walang may kulurum dyan. Pagka nagka-isayan sila, kaya nilang pumuesto at ipatanggal sa pwesto. Iba yan.
0: Yun ang sinasabi natin, no? So, hanggat maaari ay maisaayos itong problema na ito para sa kapayapaan ng lahat. Yung sector.
1: Yung beach bus ba yan, sir? Dayo yan o taga dyan din sa El Nido? Dayo, sir?
0: Merong isa rito. Partnership ito eh. Merong Dayo, merong hindi. Parang partnership ito. Katropang Gerard yung may-ari nito. Pero sa ngayon, sabi ko nga, hindi nasusunod yung tempo permit na binigay ni LGU kay beach bus.
1: Okay. Ano pa lang yan, sir, ha? Temporary mayor's permit pa lang ang ibinigay sa kanila. Pero nakitaan na agad na mayroong mga paglabag doon. Yung number 3 at number 4. Lacking of requirements.
0: Kung hindi nila makita yan, ako nga na tayo na nga yung mismo nandun.
1: Oo.
0: Hindi naman pwedeng sabihin na hindi naman totoo yun. Sabihin niya, hindi man ako papayag na sabihin na sinungaling tayo. Eh, yun na nga, binibidyo na nga natin. Pumasok sa loob ng NACPAN, nagpaparada sa town square. Highway ba yun? Wala lang kasimple.
1: May ebidensya, may video eh. Itong video na ito, malaking malaking patutuo ito na makikita yung operasyon ng beach bus na kakapasok.
0: Pero, nga. Wag niya lang sasabihin di totoo yun kasi nangyayari yun. Hindi ko lang alam, siguro baka kulang sila sa Vision X Plus of Gen para makita nila.
1: Oo nga pala, no?
0: Kasi maiinsulto yung ano ba, sa harap po, ginagawa ng mga enforcer mo dyan.
1: Baka hindi nakikita. Yun nga pala, mga anong pala, traffic enforcer, paano yun? Matitikitan ba sila?
0: Meron naman doon, nakita ko nga kahapon, nandun lang sila. Yung huli nila yung mga walang helmet.
1: Aroy, malungkot yan ah. Kailangan dapat pair ang batas.
0: Sampal sa LGU yan. Hindi sumusunod, hindi mo sinisita. Pinapakita mo na mahina ka sa enforcement. Kasi ang enforcement, sa executive branch yan, hindi na doon sa legislative. Enforcement, ang dami ng ordinance eh. Diba? Ipakita mo yung pangil ng ordinance mo para talagang masabi na wala tayong pinapanigan na sektor.
1: Nako, sasalamin yan sa pamamahalaan ng LGU ni Mayor pagka ganun at makikita na nandoon nga yung mga traffic enforcer at hindi naman tinitikita no pinapara itong mga beach bus na mayroong paglabag, di ba?
0: So, pwestuhan lang nila yung papasok ng NACPAN, yung pinwestuhan namin kapo doon, may maliit na kubo-kubo ron eh.
1: Oh.
0: Pwestuhan lang nila yung papasok ng town square, nandyan lang yan, town square, nandyan lang sa kanto-kanto. Yun lang ang bantayan mo, okay na eh. Hindi na siya. Yun lang naman yung mga critical ng mga lugar. Talagang nandun yung foreign at local tourist na sasakay.
1: Ayun. So, paano ito? Ang kasunod ng mga mangyayari manager after na nandyan kakausap mo yung mga tricycle driver, yung beach bus, yung LG?
0: Mayroong pag-usap pa may hanggang kagabi pero mga legal moves, hindi ko muna pwedeng mangitin yan, nakiusap sila. May mga legal moves sila, baka ma-preempt.
1: Hindi kaya nandahil dito sa mga paglabag na ito, baka po pwede nilang ilapit sa LTFRB. Itong ano, beach bus, may mga paglabag dito sa...
0: Kausap natin si RD Bautista ng LTFRB.
1: Ayaw na magsalita nun eh. Ayaw na nila magsalita nung nakaraan eh.
0: hands off na sila diyan kasi nga binigyan nila may franchise, mayroon ng ano eh, binigyan na nila ng authority na bumiyahe yung beach bus. Sabi ni RD Bautista ng LTFRB, bahala na si LGU mag-regulate. Yan.
1: Ngayon, parang meron ng permit to operate dito sa atin in any place in Palawan.
0: Point,
1: parang ganun
0: point to point daw eh. Point to. Meron ng ganun eh. Pero hindi naman ibig sabihin na binigyan kita ng LTFRB, sanction ka pa rin ng mga local ordinance dito sa siyudad. Kung walang local ordinance doon sa mayor's permit mo, sundin mo yon kahit na meron kang national franchise.
1: Oo. Pwede bang gumawa ng hakbang yung sangguniang bayan base doon sa mga, halimbawa nito, mga video, mga picture, may mga testimonya at hilingin na ipawalang visa na yung authority na ibinigay ng LTFRB dahil meron ng paglabag?
0: Pwede yan. Depende yan kung papayagan o hindi. Kasi may paglabag, may violation.
1: Mm.
0: Ay, hinto mo yan. Hintayin na lang nila yung endorsement by September 21 o bago mag September 21. Pwede naman humiling na ipahinto. Depende yan sa chief executive. Pwede yung red na lin.
1: Depende. Okay, sige, tignan natin. Abang tayo. Kung ano yung kumakasunod na mangyayari dyan, manager. So, pauwi na, manager, no? Ngayong araw, okay pa naman dyan.
0: Natural, parang ayaw mo ko pauwi. Pauwi na ako, siyempre. Malayo pang bibayin ko, kaya nagmamadali na ako dahil malayo-layo pa ito. Anim na oras, pupunta dyan. So, yun lang muna, Jay. No? Balance tayo rito. Lahat ng panig, sinabihan ko kahapon, nandito kami, sa istasyon kami ng XFM sa Barangay Masagana. Kung gusto niyo pumunta, kung gusto niyo magbigay ng payag, para hindi kayo magrabyado. So, lahat naman binigyan natin ng yung mga hindi nagsalita o lahat yung magawa doon. So, lahat yan, binigyan natin ng pagkakataon para makapagsalita at makapagbigay ng panig. Ganyan tayo sa XFM.
1: Yan,
0: balance.
1: Side by side.
0: So, yun muna,
1: yes, sir.
0: Katropang Gerald.
1: Yung ano, sir, wala mo na. May mga nag-aabang ng ano eh, ng sugod bahay natin ngayong linggo eh. Wala mo na.
0: Sunod na linggo, babawian natin, doble natin yan.
1: Okay, malinaw. Sige. Ayos. Okay. Thank you, manager. Thank you.
0: Okay, so mula rito sa...
1: Bukas ba yun, sir? Bukas ba yung bintana, sir? Bukas ba yung bintana mo sa likod? Mukhang maganda yung ano, yung lugar mo dyan, ha?
0: Bintana yan, cortina yan. Yung...
1: Ah, cortina ba yan? Okay, kala ko na sa tabing dagat ka eh.
0: Sa studio natin ito, malapit sa studio.
1: Okay.
0: So, yan lang muna, katropang Gerald. At happy Father's Day sa lahat mga fathers yan. Mga kasama natin dyan sa XFM, Palawan, yung mga dakilang ama. No? Happy Father's Day sa inyo. Maraming salamat, yeah, at blessed Sunday. Thank you.
1: Manager, nandun sa El Nido ngayon. Ang bihira sabi niya, yung mga taga-XFM, dadalhin niya sa El Nido. Grabe naman. Baka talaga, XFM Palawan, Pusa! Hingintay lang mga taga-XFM. Salita yung manager natin, ginagawa niya. Pusa! XFM goes to El Nido! Coron! Sobra na pala. El Nido pala. Okay, dito muna tayo sa pamasahe.
2: Bullseye!
1: Himay-himay natin itong usapin na ito.
2: Bullseye!
1: Nagiging pabor para ho doon sa mga turista, sa mga commuter, sa mga pasahero, yung pong sitwasyon ngayon dyan po sa munisipyo ng El Nido. Bakit?
2: Bullseye!
1: Ayon doon sa pananaliksik at pagtatanong ni manager, nung siya ay nandyan po simula pa kahapon sa El Nido.
2: Bullseye!
1: Aba, malaki pala yung diferensya ng pamasahe. Simula doon sa Nakpan hanggang Town Square. Ang pamasahe pala doon, ayon po sa taripa na umiiral, dyan po sa munisipyo ng El Nido.
2: Bullseye!
1: Ang tricycle ay naniningil ng 1,000.
2: Bullseye!
1: At kung halimbawa lang, wala pang kasabay at medyo naghihintay. Pwede palang umangat pa yan. 1,200, 500, 1,800. Ganun magiging presyo niya. Nakpan to Town Square. Town Square papunta ng Nakpan. Ganun ang presyo sa mga tricycle driver.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Biroy mo, Puerto. Kala natin tayo na dito yung pinakasikat sa buong Pilipinas, matindi yung managa, di ba? Puerto Princesa. Marami dito mga overcharging sa puerto. May pa 300 tayo, 500 tayo. Di ba? Ganun tayo kilala dito sa puerto. Na may mga, hindi naman lahat ha, may mga tricycle driver dito sa atin na sobra kong managa. Palakol lang ang tawag na iba eh.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Maliit pa pala yan. Ang malaking biyahe kitaan nandoon sa El Nido. Kaya mga tricycle driver, too good now. Pagka ganitong baragatan nga, bumababa yung mga tricycle driver galing ng munisipyo eh. Meron taga Nara, taga Burlan, taga Ros, nandito na mamasada. Kasi nga maraming tao ngayon, baragatan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ba, ano pang ginagawa natin mga tricycle driver? Lakas ng puwersa ng mga koloro mo kung tayo hindi pinagbigyan. Tayo pinagkaitan. Nakarapatan na maging legal ang biyahe sa Puerto Princesa. Yung El Nido, 1,000 ang biyahe. Ay, teka lang, parang nanghihikayat na ako ng mga tricycle driver doon. Hindi, para sa El Nido lang pala yun.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, 1,000, pero legal yun sa kanila. Yung dito sa atin, tagaan yun eh. Yung doon sa kanila, legal. Oh, nasa taripa nila yun. Big sabihin, nagkaroon ng public consultation at tumiral yung batas na yan dahil sa municipal ordinance ng munisipyo ng El Nido.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Paano nangyari at bago? Nagkaroon ng public consultation, tinanong yung mga commuters, yung business sector, pati na rin po yung mga namamasada, tricycle driver and operator. At napagkasunduan nila doon sa takbo ng proseso na ang pamasahe ay nagkakahalaga ng 1,000.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ano naman ang imbasihan? Alam naman natin yan, kahit taga rito tayo sa Palawan, para tayo na sa ibang mundo. Pag napunta na tayo ng El Nido, yung mga bilihin nila, pagkamamahal. Oo, sumasabay sa presyo ng mga na bumibisita dyan sa turista yung ding binibili natin. Oo, pag napunta ka dyan, mahal talaga. Parang ibang mundo nga eh, kung ituring, di ba, ang El Nido?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yung cost of living nila, sinabay. Kaya yung presyo ng pasada nila doon, yung singil nila 1,000. Ngayon, dumating si Beach Bus.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Si Beach Bus nag-o-operate. Oo, nag-o-operate ngayon ng mas mababang presyo para ho doon sa mga commuters, para ho doon sa mga turista, para ho sa mga nasa El Nido at nag-i-enjoy. Magkano? Nasa 700 lang.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Meron 300 pesos na katipiran. Oo, pag nag... pag halimbawa, biyahe mo, Nakpan to Town Square, at gusto mong pumunta, halimbawa lang gusto mong pumunta ng mga... ano ba meron doon? Jollibee? McDo? Oh, pwede pa nilang ibiyahe yon para lang bumili kayo doon. Pagkatapos noon, bibiyahe na kayo ng papunta ng Nakpan, walang problema yon, di magbabago, 700. Yan ang nangyari ngayon dyan sa El Nido. Pamasahe pa lang pinag-uusapan natin.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kung ikaw ay commuters, kung ikaw ay pasahero, turista, gusto mo rin namang magtipid. Ano ang gagawin mo? Eh, di doon ka sa mas mura, 700 pesos. Naka-aircon ka pa. Malaki pa yung sinasakyan mo at di ka pahirapan. Yun talaga mangyayari doon. Pipiliin. Liban na lang sa mga hindi pa alam yung presyo. Na po pwede pang, ba? Sige. Okay na yan. 1,000. Meron palang 700 mas mura. So pagka mga ganon, kikita pa rin talaga yung mga tricycle driver. Pero pag yan, naging massive at alam na mga lahat na mga pupunta dyan sa El Nido, 700, malamang kukunin niyang 700 na yan. Ngayon, ang epekto, nawawalan itong mga tricycle driver, binaba. Pinantayan din po ng mga tricycle driver yung pong presyo ng Beach Bus.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya nangyari, ang nakikinabang ay yung pong mga turista, yung mga commuters dyan po sa bayan ng El Nido. Okay?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Balikan natin itong mayor's permit na iginawad po ng LGU El Nido.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yan ay temporary mayor's permit. Kasi nga naman, kaya nakapag-issue niyan dahil binigyan na rin ng permit to operate ng LTFRB, ito pong Beach Bus. Oo, yan ang magiging sangkalan ng Beach Bus. Kaya nabigyan ito ng temporary permit under ng LGU El Nido.
2: Bullseye! Bullseye!
1: At ano ang mga panuntunan na dapat na maibigay at makumpletong requirements para tuluyan ng mabigyan ng mayor's permit. Hindi na temporary. Merong nakitaan